at risk yung inyong mga anak, ano ho bang magiging desisyon ninyo mga magulang? Paglalaroin nyo pa ho ba ng Roblox ang mga anak ho ninyo o gagabayan na lang? Kasi hindi ako nagkakamali, may age restrictions pala talaga ang Roblox ha. Tama ba o mga magulang na nakikinig? Hindi naman agad-agad pwede nating isisi sa Roblox ito. Eh, merong predator, pero bakit nahayaan ng mga bata? At hindi ba nagabayan ng mga bata, di ba? Masisisi ba natin to sa magulang? Or probably this is something that we should look into. Baka kasi hindi lang Roblox ang ganyan na may pagkakataong makausap sila ng mga predators online. Let that not be yung ating hong vigilance. Huwag lang natin ilimit sa larong Roblox. Di ba? Baka mamaya may ibang laro ding nilalaro mga anak ninyo na meron ho silang nakaka-chat. Siguro mas mainam kung maglalaro man yung walang chat feature para wala ho silang makausap kung ito'y pampalipas oras lamang for entertainment purposes. Diba? Dapat yung wala ho silang nakaka-chat na iba. O kaya kung may makaka-chat man, eh yung kanilang mga kaibigan lang talaga, hindi kung sino-sino mga estranghero sa online. Dapat napakarami hong mga, 19-year-old, no? Diba? Ilang taon pa lang mula nung naging legal age, pero ganyan na ho yung kanyang ginagawa at pinagkakakitaan ho, ano? Ito ho mga minor de edad. Eh? Opo. Alas 8:03 ho ng umaga. The morning roundup headlines. Opisyal nang nagsimula kahapon ang makasaysayang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan itinakda na kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 na senator judges para sa hatol na pagkakakondena. Itinuloy ng impeachment court ang unang araw ng paglilitis sa paghalal kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Binigyan diin ni Escudero na mananatiling umiiral ang 2/3 vote requirement o 16 na boto ng Senado para sa anumang hatol ng conviction. Binuksan naman ng House Lead Prosecutor na si Batangas Representative Jervil Luistro ang kaso. Iginiit na nilabag umano ng bise ang tiwala ng bayan dahil sa mga paratang ng paggamit ng karahasan, banta sa buhay ng Pangulo at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Kaugnay nito, hindi naman dumalo ang bise sa unang araw ng pagdinig ayon sa kanyang tagapagsalita. Ito'y batay sa kanyang karapatan laban sa self-incrimination at kinatawan na lamang siya ng kanyang mga abogado. Samantala, umusad ang prosekusyon matapos hilingin ang pag-issue ng subpoena para sa bank records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Manases Carpio. Inaprubahan din ni Presiding Officer Escudero ang testimonya ng dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation habang ibinalik muna sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga tax records na mag-asawa upang repasuhin. Bago ang pagdinig, binigyan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat pairalin ang pagiging patas, walang kinikilingan at pagsunod sa konstitusyon sa lahat ng magiging pasya ng impeachment court. Samantala, hinamo naman ng Malacañang ang vicepresidente na direktang sagutin sa loob ng korte ang mga paratang laban sa kanya sa halip na sa labas ng pagdinig. Maaaring isaalang-alang ng korte bilang mitigating circumstance ang kusang pagsuko ni Senator Rodanti Marcoleta sa Camp Crame kahapon matapos magpalabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Gayunman, nilinaw na ang mga mitigating circumstance ay hindi nag-aalis ng pananagutan sa krimen, kundi maaari lamang maging batayan para sa posibleng mas magaan na parusa kung mapapatunayan guilty ang akusado. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas T., ang voluntaryong pagsuko ng isang akusado ay maaaring maging salik sa pagtansya ng korte sa parusang ipapataw sakaling mahatulan ito. Ngunit binigyan din niya na hindi ito maaaring gamitin bilang basehan upang makapagpiyansa o makalaya pansamantala habang nililitis ang kaso. Iniutos ang Sandigan Bayan ng pag-aresto kina Marcoleta, dating anak kalusugan Partyless Representative Michael Defensor at mga

0: Negosyante ang sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng reklamong plunder. Kasunod dito, dinala si Marcoleta sa Camp Crame matapos ang kanyang pagsuko sa mga otoridad. Ayon pa sa Department of Justice, may mga pagkakataong nagiging malabo kung kusang pagsuko o aktual na pag-aresto ang naganap, lalo na kung halos sabay ang pagharap ng akusado at ang pagpapatupad ng warrant. Dahil dito, binigyan din ng ahensya na ang pinal na pagpapasya ay nananatili sa korte batay sa kabuuang ebidensya at aktual na intensyon ng akusado. Dagdag pa ng DOJ, ang posisyong ito ay umaayon sa naunang desisyon ng Korte Suprema noong Pebrero, kung saan ipinag-utos na dapat suriin ng mga hukom ang tunay na intensyon sa likod ng pagsuko ng akusado bago ito bigyan ng konsiderasyon sa sintensya.
1: The morning round of headlines.
0: Oras sa buong Pilipinas, 8:08 na ho ng umaga. Alam mo, in fairness kay Senator Marcoleta, ha, kung tutuusin, pwede naman niya magtago kagaya nung isang kilala ho natin, no? Pwede naman siya magtago at hindi magpakita, no? Pero ang balita ko ay nakita siya sa loob ng isang coffee shop, lalo na kung may mga balibalita na siya iaarestuhin. Hindi ba? Parang bigay na natin kay Senator Marcoleta yun. Hindi na dapat issue kung siya ay nagtago, siya ay inaresto o siya ay sumuko. Bigay na natin na sumuko ang mama dahil hindi naman siya nagtago, no? Ayun lang naman ay ganang sa akin lang naman, ha? Oras sa buong Pilipinas, 8:08 ho ng umaga. Hoy, meron na tayong nakasalang ho, isasalang ho na sakto-sakto yung mga topic natin today. Mga kasama ho natin live sa atin hong Facebook Live. Dire-diretso na ho natin, ha. Mamaya na ho tayo mag-commercial, ha. Maganda umaga sa atin hong unang bisita ngayong umaga ho na ito, Vice Mayor. Kasama ho natin si Vice Mayor Amos Rivera. Matagal ho natin siyang hindi ho nakasama at nakapanayam. Kaya ho ako'y nagpapasalamat na sa wakas, for the longest time, Vice Mayor, nakabalik kayo sa programang The Morning Roundup. Good morning. Please say good morning to our listeners, Vice Mayor.
2: Hi, good morning to all the listeners. And again, thank you, DJ, for having me in your program.
0: Kano na ba katagal mula nung huli ko kayong nakausap, Vice Mayor? Naalala nyo pa ba?
2: Well, I was actually waiting for this kind of invitation. No? And
0: Nag-raise kasalanan to. Ngayon mo lang inimbita ulit si Vice Mayor. Right? Na-miss ho natin sa programa. Siyempre, lagi natin nakakasama utol mo. Ano?
2: Every Friday.
0: Oo, si Attorney Will. Nakikinig ka ba pag nagpo-program kami?
2: Sabi nga niya, ako kasi very late ako magising talaga. Sabi niya, kailangan mapag-aralan mo nagigising na medyo maaga.
0: Oo nga, kasi minsan nagbibigay siya ng update sa amin. Isa sa mga pinag-uusapan ho kasi kasalukuyan, yung issue sa groundwater, tsaka yung environmental fee ng Angeles City. Alam ko nung huli tayong nag-usap, na pahapyawan natin yung environmental fee. Ngayon na ikaw na yung presiding officer sa Sangguniang Panlunsod, ano na bang update dito, Vice Mayor? Pero bago yan, ha, in simple terms, gaano na ba kaseryoso yung problema natin sa groundwater dito sa siyudad ng Angeles?
2: Well, it's been really alarming, no? Given the data that I have from the NWRB.
0: Mm-hmm.
2: At some point, through this program, of course, no? At some point, people should be aware,
0: mm-hmm,
2: of the situation, no? Right now po, medyo malala.
0: Mm-hmm.
2: Considering the groundwater level or the aquifers versus the population,
0: mm-hmm,
2: and increasing one, no, mm-hmm, every year. So if we keep on depending sa groundwater natin, sooner than later, DJ, we would be experiencing water crisis similar to what's happening in other parts of the country.
0: O lalo na ngayon, no, parang sabi mo nga alarming, we are experiencing the effects of El Nino.
2: Yes.
0: Sinasabi nga, baka posible pa itong maging super El Nino, no?
2: Mm-hmm.
0: So, tapos mayroon pa tayong banta ng matinding water crisis because of the groundwater in Angeles City. Sa isang recent interview, you mentioned that many septic tanks are not properly sealed. Itong ibang magkakaugnay-ugnay pa na issue, Vice Mayor, ano? May mga septic tank issues pa na hindi properly selyado. Papaano ito nakakaapekto ngayon sa kasalukuyang sinasabi mong nakakaalarma na problema ho natin sa groundwater? So how are these adding to the problem?
2: Well, these issues are both equally important, no? But we have to understand and appreciate also that we've been very dependent on our groundwater for probably since noon pa, no? In fact, when we were younger, uso noon yung pag may
0: poso
2: ka.
0: Adaking kamambangan bomba.
2: Aking kamambangan bomba. Nang kabilis kanita itang ating kang extract. But if you notice over the years, palala ng palala. In fact, we have some areas in Angeles City na talagang na-experience na po yung kakulangan ng water source. Like dun sa upland, parts in sa Pambato. Dito sa east side naman bandang Kutud, no? Yun nga, parehas silang dapat pag-usapan. Pero for me, if I were to choose kung ano muna yung instant na dapat tutukan, of course yung issue sa groundwater, no?
0: Sige nga, help us appreciate it more sa kasalukuyan lalo sa ating mga ordinaryong mga nakikinig. Nanuaring buri sabi ng groundwater. Sigurado yung tanong, naning groundwater ayan, di ba? Pag ba hinawakan ko yung groundwater, mag-ground ko, di ba? So, can you please help us understand ano ba ang groundwater?
2: In layman's term po, ito po yung tubig na nasa ilalim ng lupa, no? Okay. Na nakukuha yan basically from rainwater, tapos in-extract nga ng isang water company provider, and then dumadaan sa parang filtration system. Eventually, i-coconnect yan papunta sa bahay-bahay at yun yung lumalabas sa ating gripo.
0: Okay. So, ang tanong, next question, sino ang may kasalanan kung bakit may posibleng problema tayo ngayon sa groundwater?
2: Well, it's always been my advocacy na wala na tayo sa turuan kung hindi tulungan. No? Mm-hmm. Pero partly kasi kasama na dyan yung climate change, yung developmental projects or progress ng isang bayan. Dati kasi, Sir DJ, pag umulan, diretso sa lupa yung tubig.
0: Correct.
2: Magsisip in pababa.
0: Correct.
2: But because of progress, yung mga pagsisemento ng kalsada, pag-develop ng mga subdivisions, blah, blah, blah. So, yung dating volume na nakukuwang pababa na sa groundwater, ngayon, na may basically nabablock.
0: Yes.
2: Dun sa mga ganong klaseng mga infrastructure, dumidiretso na sa ating drainage system going to the river or river stream, no? So maraming factors that contributed to this
0: problem
2: right now, no? And at some point, again, sooner than later, kailangan mag alternative na tayo using surface water na. Yun na yung parang nakikita kong direction.
0: Ano naman ang surface, anong pagkakaiba ng groundwater sa surface water?
2: Well, surface water basically, again, layman's term, no? Yung nakikita natin mga dams, yung mga nakikita nating tubig sa river, tapos yung rain water kung ma-harvest natin. No? Again, kailangan ng investment to kasi you have to put up a treatment facility.
0: Yes. Para hindi basta-basta nakapag-imbak ka ng ulan, agad-agad pwede mong gamitin for consumption.
2: Merong mga pwedeng gamitin, yung yung
0: pampandilig ng ano, yes,
2: pang-wash
0: irrigation,
2: ng sasakyan, correct, irrigation, blah, blah, blah. Correct. Pero of course, kailangan yung sa mga kabahayan.
0: May treatment na kinakailangan.
2: May treatment talaga, oo. Okay. Kaya yung tinatawag natin potable.
0: Potable, water, okay. Balik ko lang ng konti, ano? Siguro isa pa sa mga problema ngayon, pagdating sa, alam ko sa building code kasi bago magpatayo ng building, kinakailangan yung computation mo, meron pa rin part doon na makakapag-absorb ng rainwater yung lugar eh. Kung di ako nagkakamali, no? So sabi mo nga, dahil nga sa progress, makasimento no rin ng dalan, magsip, ganun katinding nag-absorb ng tubig yung ating lupa. No? So may ganun pala talagang epekto yun. No?
2: Yun nga eh, as lawmaking body sa city council, may mga bayan o bansa na rin na ginagawa na siya ng ordinansa,
0: mm-hmm.
2: na kung saan yung mga bahay may mga parang harvesting of rainwater.
0: Tapos, sila mismo makakapag-imbak na.
2: Tapos yung bin na yon, mm-hmm. usually connected yan dun sa mga downspouts.
0: Yes.
2: Tapos,
0: yes.
2: It has to be a collective effort. No?
0: Mm-hmm.
2: Para at least yung mga na-harvest na tubig dun, yung nabanggit kanina.
0: Yes.
2: Kahit man lang yung pandilig natin.
0: Correct.
2: Sa mga halaman, panlinis ng sakyan. At least dun nagagamit yan instead dun sa ginagawa natin ngayon na diretso sa faucet.
0: Correct.
2: Using hose, tapos pinandidilig natin diretso. So, it's part of the water conservation na rin yung ordinansa niya.
0: Ngayon, paano ba nalaman ni Vice Mayor at ng sangguni ang panlunsod that there is this problem of groundwater?
2: Well, to be perfectly honest, I initiated this one. No? Kasi ayoko, on a personal level, no, I have to say this on record na rin. I have 3 kids.
0: Mm-hmm.
2: Yung daddy nila, it's a blessing na upo tayo,
0: mm-hmm.
2: as an elected official. Ayokong dumating yung time nila, sa generation nila, na
0: magka-water
2: crisis
0: sa
2: time nila. And then they would tell me, oh, tang, na milyar, di ba, linukluka kayong munisipyo, tala kaya tanggewa, ngayon, hindi kaming
0: mag-suffer.
2: Yung
0: naman talaga lalo, like it's a ripple effect on whatever we're doing in the present.
2: Things like that. Especially since I have the data, no? So,
0: yes.
2: I initiated this on a personal level, and of course as the presiding officer ng council, coordinated this with Mayor John,
0: mm-hmm.
2: and then I had a lot of series of meetings with our water company providers in Angeles City,
0: mm-hmm.
2: no, mga 11 sila, because they are the one mandated through their franchises,
0: mm-hmm.
2: to deliver quality water to our people, and
0: okay.
2: I believe the city government cannot do this alone.
0: Okay. Vice, kahit na lumalalim lang tayo ng konti patungkol sa groundwater, kasi sabi mo nga, problema yan, no? Allow me to ask you, nagiging problema ba sa atin yung mga biglaang nagpapalagay ng sarili-sarili nilang jetmatic, sarili-sarili nilang bomba? Kasi pagkakaintindi ko, supposedly, merong computation yan or kailangan ipagpaalam pa yan or allowed ba sila? Kasi kung maging mahal na ang tubig, baka maging solusyon ng mga kababayan natin, ay, magpalagay na akong sarili kong jetmatic, magpalagay na akong sarili kong bomba kasi na nang kamalinda, no? More, there's a crisis in water.
2: It's actually bawal. No?
0: Yan.
2: Kailangan po mag-apply tayo ng...
0: Kasi baka hindi sila aware, eh.
2: Kailangan mag-apply tayo ng permit sa NWRB. In fact, may mga regular inspection pong ginagawa ng NWRB. Recently, may mga hotels, restaurants,
0: mm-hmm.
2: na nakitaan po na may
0: sarili. Ganon, may sariling pump.
2: O, wala sa original building plan.
0: Mm-hmm.
2: Through inspection, okay, may mga nag-report. Nakita may nakatagong sariling pump,
0: mm-hmm.
2: na wala naman permits galing sa gobyerno. No?
0: Mm-hmm.
2: Nakaka-contribute yun sa
0: problema.
2: O
0: baka sabihin ng mga kababayan natin, o pagmaselan niya, o danumneman yan, ano ba ang dahilan kung bakit kailangan regulated yun?
2: Importante kasi ma-regulate in a way na may, at least somehow may system sa pag-utilize. No?
0: Mm-hmm.
2: Otherwise, we will be confronted with this kind of problem.
0: Mm-hmm.
2: No? And actually, it's happening already. And the mere fact that we have certain laws, when we presume regularity sa mga batas na naipasa way back, no?
0: Mm-hmm.
2: So if may mga batas yan, for sure there is wisdom behind,
0: mm-hmm.
2: this laws, no? So dapat maging aware tayo na hindi katulad dati na pag gusto mo mag-drill para makapag-extract ng tubig, sa panahon po ngayon hindi na po allowed yun sa mga batas na inapasa.
0: Mm-hmm. So kasalukuyan, ano ang ginagawa na ng sangguni ang panlalawigan panlunsod for that?
2: Well, for one, no, yun nga, na-mention ko na may mga series of meetings na tayo sa mga water providers. Hopefully, in coming months, we intend to come up with a water summit.
0: Mm-hmm.
2: Consultation,
0: mm-hmm.
2: sa lahat ng mga stakeholders.
0: Sino ang mga invited dito, Vice Mayor?
2: For me, it has to be all, mm-hmm. as much as possible. And of course,
0: hindi lang ang mga water providers, pati ordinaryong
2: lahat
0: anghelin
2: tayong
0: nyo.
2: Gumagamit dyan, eh.
0: Yes.
2: And there will be a lot of support from the media.
0: Mm-hmm.
2: Kasi for me, kailangan head-on nating i-discuss to.
0: Ngayon pa lang, pinapangako na namin sa inyo ang suporta namin for your summit.
2: Kasi, Sir DJ, no amount of wealth eh. Mm-hmm. Pag tayo po lahat magsasuffer dito.
0: Mm-hmm.
2: No? Lahat ng pinagpapaguran natin para sa pamilya natin, sa personal nating careers, pag hindi ho natin sinettle to, in fact, we'll be inviting people from Baguio, Cebu, Iloilo. Kasi, nangyari sa kanila eh.
0: Mm-hmm.
2: In Baguio,

0: don't know what to do. BGYO with
1: DJ all Benjamin.
2: Hindi ka narinig. Nakapatay yung mic mo. Saba?
3: Ngayon lang ako nakapag-handshake na may monitor. No? Thanks sa previous interview.
2: That was All These Ladies by BGYO and that has been the show for today. Maraming salamat po. Mm-hmm. May baong ka?
3: Meron tayong inaabangan o meron binabantayan ng pag-asa na isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At the moment, nasa Pacific Ocean siya. Meron siyang international name na Bavi. Okay? At nagparamdam na siya sa mga isla dyan sa Pacific Ocean.
2: Hindi kasi maayos ang pagbabantay siguro ng pag-asa eh. Lagi silang nagbabantay ng bagyo. Lagi naman nakakapasok. Diba? Parangan nyo! Baksal!
3: Ang sarap magkwentuhan pag may monitor kayo. No?
2: Ewan ko sa'yo, bakit di ka nagsusunod ang monitor?
3: Ayun na. Pag-usapan natin yung mga safety tips. Nakikita ng pag-asa na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Wednesday at mararamdaman natin yung buong lakas niya sa Thursday. So, ano ba yung mga dapat natin gawin para
2: kailangan natin yan sa groundwater ng Angeles City at iba't iba.

Supportive ka lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: We are GV 99.1.
1: Rock na ito! OPM naman, dito lang sa GV 99.1, your good vibes.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itang feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing discarte mo.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

Blackpink Shut Down, playing here at GV99.1. You're with your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Ah, I feel good. It's 9:53 in the morning, guys. So thank you very much for sending in your message. Pasa tayo ng first batch na mensahe sa ating SMS lines. Shoutouts to 7969. Good morning, DJ Benjamin. It's Gretchen requesting Alab by SB19. Oh, I feel nice. Sugar and spice. Next message is from Miss Pine sending us a message via SMS as well. Kindly, pa-request Upside Down ni Diana Ross. Tonight, I got you. Got you, Mommy Pines. Shoutouts din daw sa lahat ng Jovinians. Happy, happy listening. 7603, good morning DJ Benjamin. I-greet ko lang po ang mga magulang ko ng happy 63rd wedding anniversary. Yun! Happy anniversary po sa inyo, ha. Walang pangalan yung mga parents mo naman. Sana shout out natin, di ba? From Seven Brothers. Yan, pabati ni Seven Brothers yan, ha. Happy 63rd wedding anniversary sa mga magulang nila. Again, ka-vibes. Isa sa mga pag-uusapan natin, itong papasok na bagyo, no? Ine-expect nating mararamdaman natin yung bahagya ng kanyang lakas bukas sa pagpasok na sa Philippine Air of Responsibility. Pero tuloy-tuloy ang rainy days, ha. Over the weekend, it will be rainy. Tuesday pa lang ngayon, pero Friday, Saturday, Sunday, sigurado maulan yan, ha. Isang super typhoon po ang inaabangan natin papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ito ay pumasok na, tatawagin siyang Super Typhoon Inday. Habang pumapasok itong bagyo na ito, hihilain niya yung hanging habagat at easterlies na magdudulot naman ng malakas pero sandaling pag-ulan sa ilang probinsyang hindi direktang tatamaan ng bagyo. So ano ba yung mga preparation na dapat natin gawin, ka-vibes? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha. Ano ba yung mga preparation na dapat natin gawin para masiguradong ligtas tayo sa papasok na bagyo, ano, ka-vibes? Kung meron kang suggestion, ha, ng paghahanda na ginagawa mo, pwede mo i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908 516-4466. Pwede ka rin magpadala ng music request sa amin, ka-vibes, no, via SMS. And by the way, you can save or you can send the same message via Facebook or through Meta Messenger. Simply search GV991 on your Facebook search bar upang matanggap namin ang inyong mga mensahe, ha? Tapit suktugan, here's Maneskin sa kanilang awiting Begin, playing here at GV 99.1.

0: That was the Kid Laroi with his track Stay. Kayo po ay nakikinig sa GV 99.1. You're with the boy DJ Benjamin. At welcome po sa aking programang Brunch Takes. Guys, today we're talking about typhoon preparedness, no? Ano ba yung mga bagay na ginagawa nyo para maghanda sa paparating na bagyo? O, napag-uusapan natin to, ha, dahil according to PAGASA, they are monitoring a super typhoon just outside the Philippine area of responsibility, but we are expecting it to enter the Philippine area of responsibility later tonight or early in the morning tomorrow. Bagamat hindi ito magda-direct landfall, no, ka-vibes, hindi natin siya inaasang magda-direct landfall. However, dahil sa dala niyang hangin, papaigtingin niya yung easterly sa tanghanging habagat kung saan magdudulot ng mga malalakas at sandali ang pag-ulan sa maraming pulo sa Pilipinas. Ano? So ang ating survey says question for today, kapag paparating ng malakas na bagyo, paano ka naghahanda, ka vibes? Check natin sa ating text lines. Magandang umaga po, DJ. Isa po sa mga ginagawa namin ngayong paparating ang isang malakas na bagyo ay pagtitrim po ng mga puno. Oo nga, ka-vibes yung mga may puno dyan sa bahay. Itali, no? Tandaan ko kami dati, tinatali namin yung maliit na puno ng santol, no? Kasi baka bumuwal. Hindi naman siya ganun kalaki, pero hindi na rin naman kasi siya ganun kaliit. Ang kinakatakot namin, kung sakaling babagsak yan, baka naman mabagsakan yung bahay. Mapinsala yung bubong, ano? Ayan ka-vibes, ha? Isa sa mga magagandang preparation yan, ha? Ay magputol na ng magputol na ng puno. Trim! Naman na patayin. Ikaw ka-vibes, ano bang ginagawa mong paghahanda? Padala niyo po sa amin yun yung mga kasagutan. Babasahin po namin yan. Balik tayo sa ating Good Vibes Tugtugan, GV 99.1. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwak, ah! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Astro.

0: your good vibes. GV 99.1.
1: Then 34 time all over the Philippines, ko vibes. Ngayong 7th day of July, year 2026. Welcome po sa programa kong Brunch Takes with DJ Benjamin. Ngayon, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga aksyon na pwede mong gawin sa paghahanda sa papalapit na super typhoon. Papangalanan po yung Inday. No? Meron siyang international name na Super Typhoon Bavi. Bavi. Pag pumasok siya sa Philippine Area of Responsibility, papangalan siyang Super Typhoon Inday. Ano to? Sinakto ba to? Dahil sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte, Inday din ang pangalan ng papasok na bagyo. Any correlation from PAGASA? 10:35 time all over the Philippines, ka-vibes. Ano may mga iba't ibang klaseng paghahanda na pwede nating gawin sa papalapit na bagyo? Ano? Sabi ni 1698, si pari kong Tricky, good morning DJ Benjamin, pinakamahalagang gawin agad ay maghanda ng emergency kit. Dapat po merong tubig na inumin, pagkain, gamot, flashlight, power bank at mahalagang dokumento. Siguraduhin ang tibay ng bahay at sa subaybayan ng mga update mula sa PAGASA at lokal na pamahalaan. Ang maagap na paghahanda bago pa dumating ang bagyo ay makakapagpababa ng panganib at makakapagligtas ng buhay. Yan ang sabi ni Tricky. O, emergency kit ka vibes, importante yung emergency kit. Ano ba laman ng emergency kit? Ayan, flashlight, pagkain at tubig na tatagal ng at least isang linggo. Kung wala, kahit 3 days lang. Diba? Bigas, ulam, dilata. At dapat sa emergency kit, nakapaloob dyan yung mga dokumentong importante. Yung tipong isang hila mo lang sa emergency kit mo, okay na. Andyan yung mga documents mo, pagkain, flashlight, saka mga baterya. Radio if possible, ano? Bakit ba importante ang radio na di baterya pag tag-ulan? O pag meron tayong ganito kalaking bagyong inaabangan? Dahil po! Dahil ang radyo ay tumatakbo kahit walang kuryenteng from the source or from our outlet. Kahit baterya lang gagana yan. Ano? Malaking bagay yun na kahit wala kang kuryente, makakapakinig ka sa balita at sa mga anunsyo ng local government. Ha? So, una, mag-trim ng mga puno sa bahay. Kung merong malalaking puno, siguro pagkakataon na natin bawasan bago pa pumasok mamayang gabi yung bagyo. No? Trim na natin yung mga dahon na yan. What else? Yung paghahanda ng emergency kit. Ano bang nakalagay sa emergency kit? Tubig at pagkain na tatagal at least 1 week. Kung hindi man 3 araw, pwede na siguro. Dilata, bigas, ano? At flashlight. Radyo na di baterya at mga importanteng dokumento. Good job sa paalala mo, Tricky, ha? Isa pang paalala ni DJ Benjamin, pag gantong tagulan, magandang umakyat ka na sa bubong bago pa bumuhos yung mabigat at tubig at linisin na yung alulod, ano? Para siguradong efficient yung pag-flow ng rainwater. Eh? Bien Carlos, sending us a message via Facebook. Ilabas muna natin may portable solar. Uy, buti pa kayo, Bien. May ganyan kayo. Napakaganda niyan, no? Ang problema, dapat i-charge mo na ngayon kasi baka hindi na sumikat yung araw sa mga susurd na sandali. Ilabas muna ang mini portable solar, bumili ng ilang dilata, biscuit, bigas, and water. Full charge mga phones and load nyo na po pang 7 days o pang 10 days. Yun lang DJ Benjamin. Good analysis yun, BNO. Load, oh, at saka syempre, dapat nakacharge yung mga device dahil alam naman natin kakambal na malakas na bagyo ang power interruption. American Express, how we need. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style, DJ Innovator when it comes to scrap. Onyeng Pascual lang send din ng kanyang paalala. Sabi niya, full charge muna mga phones, ipon ng water, bili ng food, bread, noodles. At kung may car ka, layo mo muna sa mga maaaring lumubog. So, at least safe yung car mo. At saka sa mga babagsak na puno, no, mas maganda kung maigarahin mo na yan. Okay, guys, again, pinag-uusapan natin ha, yung mga bagay na paghahanda o mga paghahanda na pwede mong gawin sa what? Papasok na bagyo, oh, kasi meron tayong super typhoon out of the Philippine Area of Responsibility na minomonitor ng PAGASA. So, papasok yan, according to the forecast, papasok siya sa Philippine Area of Responsibility around Tuesday evening or Wednesday morning at mararamdaman ang taguktok ng hagupit niyan sa araw ng Webes o Thursday. Kaya, ka-vibes ha, pinag-uusapan natin ang paghahanda. Kung meron kang tips, ka-vibes, pwede mo akong i-text or i-chat sa ating Facebook page, no? Our numbers are 0908-516-4466 or pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV-991. And the easiest way to go there is simply search GV-991 on your Facebook search bar. Tuloy-tuloy ang Good Vibes Tugtugan, Good Vibes Kwentuhan sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV-99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
0: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
2: Bicon. 100% knockdown.
3: Hey, Kavibes! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga Kavibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nanu yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ampong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan ang peka mabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
6: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.
13: This song is brought to you by Bicon 100% Knockdown.

0: We got the good vibes, the good music, and the latest update here at GV99.1. It's 10:46 in the morning. Sa lahat po na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan, meron po tayong special interview today. You can watch the podcast on our Facebook page, www.facebook.com/GV-991. Sa kabilang linya po, makakausap natin si Miss Josephine B. Taglao, isa pong registered social worker from Mabalacat City Social Welfare and Development Office. Miss Josephine, good morning po!
1: Yes, good morning po. Good morning po, DJ.
0: Yes, ma'am, magandang umaga po. Naku, napakagandang resource speaker niyo po. Hanggang ngayon, ipinag-uusapan pa rin itong kaliwat ka ng school-related violence sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ma'am, pwede po bang pakipaliwanag po sa amin? Ano po ba ang mandato at role ng City Social Welfare Development Office po in addressing this case involving children na merong gantong violence or bullying sa mga paaralan po?
1: Yes po, DJ. Good morning po. Isang magandang umaga po para sa ating pong mga tagapakinig po ng GV99.1, lalo na po sa ating mga magulang, guro, estudyante, at mga kababayan dito sa Mabalacat City. At sa lahat na po ng panig ng mundo na kikinig ng GV, maraming salamat po sa pag-anyaya sa City Social Welfare and Development Office.
0: Mm-hmm.
1: At napapanahon po no, sa mga nakaraang linggo, marami sa atin ang mga nababahala dahil po sa balitang nangyari sa May Tacloban City na may kinalaman sa karahasan sa loob pa po mismo ng paaralan.
0: Mm-hmm.
1: So ang mga ganitong pangyayari po ay nagsisilbing paalala na ang kaligtasan ng ating mga anak ay responsibilidad nating lahat ng pamilya, paaralan, pamahalaan at ng buong komunidad po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya to briefly discuss po yung mandate po ng role ng City Social Welfare and Development Office sa mga ganito pong mga insidente, ang pangunahing mandato po ng CSWDO ay magbigay ng proteksyon at itaguyod ang kapakanan ng bawat bata. Alinsunod po sa Republic Act Number 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Also, mayroon po tayong batas na RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013 natin.
0: Mm-hmm.
1: At ang ating Juvenile Justice Welfare Act po na RA 9344 po na as amended by RA 10630 or yung strengthening the juvenile justice welfare system po natin.
0: Mm-hmm.
1: So, responsibilidad namin na tiyakin ang bawat batang makakaranas ng pang-aabuso, bullying o anumang uri ng karahasan at iba pang child protection concerns ay mabibigyan ng agarang tulong.
0: Mm-hmm.
1: At mga tamang serbisyo at na developmentally appropriate po na intervention sa ating pong mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: At mga bata.
0: Mm-hmm.
1: So, sa Mabalacat City po kasi, yes po.
0: Go ahead, ma'am, go ahead.
1: Yes po. Sa Mabalacat City po kasi, mayroon po tayong specialized unit, yung tinatawag na Women and Children Protection Unit sa ilalim po ng CSWDO.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay specialized unit na tumutugon sa kaso ng mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso, bullying, karahasan, ibang uri ng exploitation, neglect, at iba pa pong uri ng child protection cases.
0: So, ma'am, itong
1: ito
0: pong nangyari sa Tacloban, I think this is by far the biggest news involving itong mga minor de edad natin sa ganito kabigat na nakaso. But the following days before that happened, actually pagkatapos din ng Tacloban school shooting, hindi lang ho ito yung na-report na violence na nangyari sa loob o karahasan na nangyari sa loob ng mga paaralan. So napakaganda ho na ipinapaliwanag niyo po sa amin yung papel ng CSWDO. Ang tanong ko, ma'am, sa mga gantong incident po, no? For example, merong reported bullying. Doon na muna po tayo sa bullying. Ano po yung mga hakbang na ginagawa once na ma-receive nyo po yung report of bullying for a certain school, let's just say?
1: So actually po, iba-iba pong pamamaraan yan kasi lahat po ng mga eskwelahan ay may mandato na dapat po silang makagawa ng child protection policy.
0: Mm-hmm.
1: Dahil karahasan po na bullying na nangyayari sa eskwelahan. So mayroon po silang mga guidance counselor na kung saan po doon po nire-report yung mga ganitong klaseng bullying sa eskwelahan. At ngayon po, ang atin pong mga guidance counselor, usually, dapat makipag-ugnayan po sa amin, i-report yung mga ganito.
0: Tama.
1: And then po, ang opisina po natin ay may mandated din po ng magbigay ng mga tamang intervention.
0: Mm-hmm.
1: Intervention. So, syempre po, una po sa lahat dyan, yung mga ginagawa po nating mga preventive measures para hindi na po paulit-ulit na mangyayari ito.
0: Mm-hmm. Ano po yung mga preventive measures na yun, ma'am?
1: Yung mga preventive measures po natin, katulad po ng siyempre magkoconduct po ng IEC campaign, ng mga symposium sa mga eskwelahan, na ganitong mga, yung ipaliwanag po sa mga bata na may ganitong bullying, yung iba't ibang uri po na batas natin na pumoprotekta sa karapatan ng bawat bata.
0: Parang
1: para
0: awareness,
1: ano, ma'am? Yung pambubuling. Awareness po, increasing ng level of awareness ng mga kabataan sa mga ganito pong uri ng violence.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre po, mayroon din po tayong mga parenting programs to teach non-violent discipline and healthy family communication po. Kasi alam naman po natin na talagang nangyayari ang bullying.
0: Mm-hmm.
1: Minsan sa mga bahay din po natin, dapat maging aware po yung mga magulang.
0: Tama.
1: Minsan bullying. May tamang pangalan yung bata kung ano-anong binibigay natin na aliases.
0: Mm-hmm. Na hurtful na minsan na hindi natin alam na nasasaktan na pala ang mga damdamin ng mga bata sa mga palayaw na ibinibigay natin.
1: Yes po. Kaya po dapat tayo po mga magulang, maging aware din po tayo. Kasi dito po nahuhubog, nagsisimula po yung paghubog natin sa atin pong mga kanikanyang pamilya. Although, hindi lang po ang parents, no? Mm-hmm. Ang magiging contributing natin dito. Sabi nga po ng African proverbs, it takes a village to raise a child.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po madali. No? Mm-hmm. So lahat po dapat, no? Ang gobyerno, tutugon po dapat, ang pamilya at ang buong komunidad po.
0: Mm-hmm.
1: Dapat po, kaisa po tayo sa paghubog ng mga kabataan.
0: Kumbaga ito ay isang collective responsibility dapat, tama po Ms. Josephine?
1: Yes po. Mm-hmm. Yes po. And then po syempre, yung mga early detection and risk reduction po natin, dapat po na-identify po natin yung mga at-risk children and families at an early age.
0: Mm-hmm. Ma'am Josephine,
1: kaya po ganyan din.
0: Mm-hmm. Pwede ko pong bang maitanong, ano po ba yung mga, kasi tama nga naman, no, kailangan nating ma-monitor yan. At it's a collective responsibility, not just the school, not just the government, pati yung public at saka yung pamilya na kakasama nila. Ngayon po, specifically dito sa Tacloban shooting, sabi nila may mga red flags na even before. Ngayon po, iniisip ko, ano po ba yung mga telltale sign na ang bata po ay may pinagdadaanan at saka malapit po siya sa violence?
1: Ayun po, no, dapat nga rin po malaman po ng public, no, maipaliwanag din po. Kami po kasi continuous ang ginagawa po namin campaign sa mga, talagang nagbibigay po kami ng libreng lecture sa iba't ibang mga eskwelahan po dito, no.
0: Mm-hmm.
1: Para malaman po nila yung talagang sobrang exposure ng mga bata sa online gaming.
0: Yun.
1: No, kasi po yung nangyari po na yan, yung mga nihilistic, ang tawag po nila dyan is NVE, Nihilistic Violent Extremism.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-i-involve po ng napakaraming oras ng bata, napakahalaga po ng pagmomonitor ng magulang yung exposure nila doon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bigyan po natin ng tamang panahon yung mga anak natin. Kapag umuwi sa eskwelahan, galing ng eskwelahan, kailangan alamin po natin ano po, yung kumusta yung bata, kumusta yung sa eskwelahan. Ipakita po natin yung concern at saka yung love natin through sa mga ganung mga conversation. At kung nagsasalita po yung anak natin sa atin, kung may mga binabanggit na mga bagay na ano siya, pakinggan po
0: pakinggan.
1: Natin.
0: Mm-hmm.
1: Huwag po natin silang from the start. Talagang binablock mo na kung ano-ano nang parang positive life discipline lang po sa mga
0: tama, bata. Tama, tama po.
1: Yung mga ganun. Makinig, no? Bigyan po sila ng ano, para po maprotektahan. Parang magbigay po tayong ehemplo sa kanila na alam nila, safely nurtured sila mm-hmm. sa bahay pa lang po mismo. Ramdam na nila
0: merong,
1: yung concern natin. Para lang sa ganun,
0: mm-hmm. Go ahead, ma'am.
1: Malayo po silang ano sa anumang uri ng karahasan. Kasi na ilalagay po natin yung mga anak natin sa mga ganun kapag wala pong hindi po nila nararamdaman yung pagmamahal, yung nurturing environment sa within sa family natin. Doon po sila nagsisimula na humanap ng ibang kaibigan or yung peer pressure lalo na po sa mga edad na ganyan na
0: napakalakas.
1: No? Mm-hmm. So, doon po kasi nila nakukuha na nagiging safe sila, nararamdaman sila nila. Kaya kahit hindi man po nila dapat gawin, parang doon sila nagiging safe sa pakiramdam nila. Kahit alam nilang mali, nagagawa nila kasi doon walang bumabawal, wala pong nagagawa po nila kung anong gusto nila.
0: Kaya dapat po ang parents talaga, kasi every time na kakausapin tayo niyan, ito po yung sa akin lang, ano, kung bawat sasabihin sa atin ng bata, susuklian natin ng pagalit at sermon, slowly tinuturuan natin yung mga bata na hindi safe magsabi sa mga adult ng kanilang nararamdaman. No? So parang sa kasong ito, parang mas malapit siya sa mga tao na kilala niya online at mas pinaniniwalaan niya yung mga sinasabi na yun. Tama po ba, ma'am?
1: Yes po, at saka po yung mga groomer na to, dito po sila
0: groomer,
1: talaga
0: sinasamantala
1: nila, yung pagka-vulnerable ng mga kabataan. Kaya alam po nila, dito nagsisimula ngayon dahil inuumpisahan nila, nag-groom nila, binibigyan nila ng support, no? Nabibili nila yung mga iba't ibang pangangailangan nila na hindi po or ibang atensyon na hindi nila nakukuha sa mismong mga tahanan po nila, no? Ngayon, ito pong mga groomers na to, talagang sinasamantala yung kahinaan ng ating mga bata. Kaya po, ganun ang nangyayari na mabibigla ka na lang na ganun na pala kalala yung nangyayari po sa
0: Miss Josephine,
1: sa ating mga kabataan.
0: Sa mga kaso po,
1: yes,
0: sa mga kaso po na ganito, halimbawa meron pong in-report sa inyo, pwede niyo po ba kaming i-walk through, ma'am, kung paano po ang proper reporting? Halimbawa merong mga estudyanteng nakakaranas ng bullying or nangangailangan ng tulong. Ano po ba yung dapat nilang gawin o dapat gawin ng mga magulang?
1: Opo. Ang pinakamahalagang payo po namin, unang-una sa lahat po, huwag matakot yung bata. Kailangan, pag sa eskwelahan po siya nangyari, siyempre po, mag-re-report po sa amin yung ating guidance counselor or kung sino man po yung nag-handle po, head ng child protection policy nila. Nire-report po nila sa amin yung mga cases na yan. And then after that po, ang office namin, may mga kanikanyang mga social workers na naka-assign kung anong klase po na case. Like halimbawa, children in need of special protection po yan, nagpo-fall po doon sa bullying natin, ay yung kung saan nagpo-fall yung bullying po natin. So maibibigay po, pagdating po sa office nila namin, mayroon pong i-fill up yung ating mga guidance counselor, no? Or kung sino man po yung nag-report sa atin. And then po after nun, syempre po sinisafeguard din po natin yung office namin na hindi lang basta-basta na parang kuro-kuro lang na nagpunta lang siya dyan. Talagang mayroon po, from the time na tinanggap po namin yung case, mayroon na po tayong mga documentation. So talagang nilapit po nila yung case na yan na mayroong ganitong pangangailangan. So ang aming pong social worker, no, magkakandak siya ng initial assessment sa ating pong mga kung bullying po yan, magkakandak po ng initial assessment. Maaalamin po kung paano po yung process, paano po yung pinagdaanan ng bata. Bakit nagkaroon po ng ganon? So, no? So, aalamin po lahat siya ng social worker po natin. Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, ma'am, ang pinaka-bottom line lang sa mga bata is huwag silang matakot magsabi dahil itong mga...
1: Opo.
0: Ang mga school naman, ang mga paaralan naman ay may safeguards kung paano i-handle yung school bullying at sila na ang bahalang kumausap sa Social Welfare and Development Office. Tama po ba, ma'am?
1: Opo. And then, sir, kailangan po talaga, mayroon tayong at least tatlong golden rule po natin. No?
0: Go ahead, ma'am.
1: Doon sa pagre-reporting natin. Mm-hmm. Pag po lumapit yung bata, believe kung ano yung sinabi. Kasi minsan po kasi hindi po natin binibigyan ng halaga. Nagsusumbong na siya, parang inaan mo, parang tinataboy mo na ano. Kailangan po, do not blame the child.
0: Opo.
1: Huwag mo siyang i-dismiss.
0: Ma'am, sa ganyan siguro, isa sa mga malaking problema na hinaharap ng mga kabataan niya, kasi natatandaan ko ho, nung ako ay minor de edad pa, parang napaka, lalo na ho siguro sa edad ho namin noon, na parang napakabigat po na magsumbong sa magulang dahil pag nagsumbong ka sa magulang, mapapagalitan ka ulit. Tama ho?
1: Opo.
0: So, yun po yung
1: sinasabi namin. Mm. Dapat maging, yes po, dapat positive discipline po tayo doon sa mga kabataan. Hindi na po uubra yung mga naunang, doon sa panahon po ng mga yun. Ganun yung way ng pagdi-discipline. Pero ngayon po, as nag-evolve po, nagbabago po yung panahon, so kailangan din po mag-adapt tayo kung ano yung mga dapat po natin gawin sa mga panahon ito.
0: Ma'am, sa parents at saka guardian po, you've talked about open communication, pakinggan. Ano pa po yung mga bagay na pwede nilang gawin to play an active role in supporting children na maaaring vulnerable or affected sa gantong klaseng bullying or violence, ma'am?

0: mayroon po siyang support na nanggagaling po mismo sa pamilya niya, na ma-establish po natin yung talagang magiging emotionally stable yung isang bata kapag nakikita po niya yung support sa magulang na nanggagaling sa kanya. Kasi kung ipapaano po natin na wala tayong pakialam sa mga milestones ng mga ating mga anak, at talaga pong lalaki na talagang magkakaroon po talaga ng problem. Most likely, no? Pagdating po ng mga araw, tapos sasabihin mo, sinisisi mo yung bata.
1: Tama.
0: Bakit ka ba lumaking ganyan? Pero hindi mo naman, bakit hindi mo kaya i-trace back ngayon, no?
1: Uh-huh.
0: Ano ba ang, paano ba ako naging magulang sa anak ko? So dapat po, tinitingnan po natin yun.
1: Ma'am, doon sa
0: pag-aano po ng ating
1: doon po, yes, sa pinakahuling nangyaring shooting incident or school violence dyan sa May Tacloban, yes, it already happened at hindi na ho natin maibabalik yung mga pinsalang nangyari. Ano. Pero what do you think the parents or the school or the government could have done sana para hindi sana natuloy ito, ma'am? San ho kaya tayo dapat mas nag-focus para hindi na nangyari itong gantong klaseng trahedya?
0: Ayun na po. Uulitin ko po yung sinasabi ko po kanina na kailangan po tayo doon sa preventive side.
1: Mas.
0: Kasi syempre, para maiwasan lahat po yung mga yan, no, kailangan po magtulong-tulong tayo. Ang pamahalaan, ang Barangay Council for the Protection of Children.
1: Hanggang sa tahanan.
0: Yung unang-una po yung ating pamilya. Opo. Kasi ang bottom line po natin dito, talagang kailangan yung building the families and communities where every child is safe.
1: Tama,
0: no? Tapos po, tayo bilang kami po sa social welfare side, no, yung follow-up and monitoring of children and families kung nagkaroon man po ng insidente. No? And then yung ating support and for the integration of children para makabalik din sa school at yung family at saka sa community niya. At saka yung magiging part tayo kung sakali man nangyari itong mga to dun sa healing process. Totoo po, marami kasing nagsasabi na kapag 15 years old ka, pag minor ka, wala kang criminal liability. Ito po yung sinasabi namin na hindi totoo yung ganyan. No? Mayroon pong pananagutan, lalo na po yung involvement mo sa heinous crime. It's just that po, proper intervention and proper diversion program po ng ating mga, kung nagkasala man po sila sa batas. No?
1: And then, alam naman natin ang mandato ng mga social worker natin is to rehabilitate the children in conflict with the law. Siyempre, gusto pa rin nating makabalik sila sa buhay na bata na siguro hindi nila naranasan, no? Rehabilitate and intervene, to give some intervention. Ma'am?
0: Yun po. Siguro po yung isang... Yes po.
1: Go ahead, ma'am. Go ahead po.
0: Yes po, DJ. Opo. Siguro ang isang ano talaga napakahalagang ano dito, yung proper case management po natin ng mga social workers, dahil talagang doon po kami nahasa, no? Doon sa 40 na yon na i-case manage. Kasi at hindi po dapat ang pag-case manage is yung copy-paste ka lang. Kasi po sa ano po, na may principle po kami na yung individualization. No? Mayroon po sa bawat bata, individual po dapat ang paggawa po natin ng mga intervention programs, intervention plan. Sa bawat bata po kasi unique dapat ang treatment po natin. Magkakaiba po yan, diverse po yan. Hindi po pare-pareho na kinaka-copy-paste kung ano po dapat ang pangangailangan ng bata. Yun po dapat yung tamang akma. Kaya po dito kami sa Mabalacat, through multidisciplinary team po, pag nagkaroon po kami ng reported cases ng mga yan, immediately po yung aming WCPU, no? Hello po sa WCPU po na napaka talagang proactive po nila, headed by Ms. Sheila po, no? Nagsalita na lang po ako. At sa lahat po ng mga social workers ko, yung operation at planning division ko po, maraming salamat po. Kasi napaka-dedicated po nila sa kanilang mga trabaho, mm-hmm. no? Yun nga po, pagdating po sa case management namin, alam na po nila. Tumatawag po kaagad yan, lalo na kung kinakailangan namin ng multidisciplinary team. Mm-hmm. Kasi nga po, iba't-ibang mga profession ang tutugon dun sa pangangailangan ng bata.
1: Mm-hmm.
0: So kung nangangailangan po ng support ng health office, nandiyan po yung aming city health officer, umuupo po talaga kami sa isang case conference. Mm-hmm. Kung maa-admit naman po sa center yan, sa shelter namin, talagang mayroon po kami pre-admission conference. Now, lahat po lang yung process ng case management, pinapalaw po namin. Sito it po na talagang may ibibigay namin sa bawat ibinibigay po or inilalapit po na na problema dinidulog sa office namin involving children po.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ganun po yung proseso namin. At mayroon po kami established na bahay pag-asa dito po sa siyudad ng Mabalacat. Although sa batas po kasi hindi naman po papugan yung ka-require sa isang dapat sa highly urbanized city mapa-establish. Pero still, dahil po proactive po yung ating mga nanunungkulan, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung ating pong city mayor, Honorable Attorney Gerald Gatry Aquino, and dahil po maganda po yung relasyon ng aming legislative at saka ng executive namin, si ang aming Vice Mayor,
1: mm-hmm.
0: si Vice Mayor Jun Castro, no? Talaga pong ano po, well-funded po yung bahay pag-asa.
1: Ayun. Ayun naman pala. Ma'am Josephine, maraming salamat po at ang dami po namin natutunan, no? Sa mga ka-vibes natin nakikinig dyan, eh andiyan po ang CSWDO ng Mabalacat sa mga taga Mabalakenyo. Pero again, sa mga ka-vibes natin nakikinig nationwide, ang kailangan po nating unang step bilang magulang ay meron po tayong open communication sa ating mga anak. At andiyan naman po ang paaralan at ang local government para tumulong. Tama po, Ma'am Josephine? Hello, ma'am? Nawala. Well, thank you very much, Ms. Josephine. I was about to ask her about her final message na ipaalala sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral, pati sa eskwela, no? But very well said, Ms. Josephine B. Tanglao. Isa pong registered social worker from City Social Welfare and Development Office. Ka-vibes, ayan po ang naging interview natin with LGU of Mabalacat, CSWDO. Mapaalam na muna po kami sa aming Facebook Live, but for those of you who are listening on their radios over Mixler app, pwede niyo pong mapakinggan ang recap ng interview na yan sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV-991. It's 11:12 in the morning, guys. Magbabalik tugtugan tayo makalipas ang ilang paalala sa GV99.1, your guys.
2: This is your number one good vibe station, GV 99.1.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota ko lang kadaya.
9: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
19: Talaga lang ha?
18: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
19: Sandali, hindi pa ako tapos.
18: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
19: Thank you so much, amen!
18: Nakakalungkot.
20: Grabe kayo eh.
18: Minsan,
19: akala ko ba, baby mo ko?
18: Nakakatakot.
20: Huwag mo nang isipin yun.
18: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
18: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
18: Nasa ibaba.
19: Oo, sinabi mo pa.
18: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Alam po, dito time all over the Philippines. Ka-vibes, it's your boy DJ Benjamin. Yeah, sa mga nag-iisip ng tanghalian dyan, alam mo ba ka-vibes na 229 pesos lang pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. What? O, di ba? Mura lang.
1: Yeah,
0: open din sila for franchise again very soon, ha? So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on their Facebook for more updates. Shoutouts to all of our message sender via Facebook. Shoutouts to MC Kale sending us a message. Para sa akin lang po ito, DJ Benjamin, lalo na may dalawang anak ako, maliit pa, dinadala ko po ang mag-ina ko sa safe na hotel. Pag may bagyo, hino-hotel mo sila, MC Kale. Sana all. Sana yung misis ko rin i-hotel din kami. So safe na lugar, ano? Jel Conanan sending us a message via Facebook as well. Sabi niya, ako naghahanda, lalo na sa store ko, DJ Benjamin, masali. Yung mga, ano bang tindahan mo, Jel Conanan? Construction supply ba yan, no? Pagkatapos ng bagyo, marami nagre-repair, no? Shoutout to Gail Santos, sending us a message via Facebook as well. Lahat na sabi na charge na, blah, blah, blah, food, etc. Huwag niyong kalimutan bumili ng gas. Oh, sabi ni Gil Santos. Extra 1-4, extra purse sa bulsa. Yun lang, DJ Benjamin. Gasolina, no? Alam mo, magandang power source din ng mga sasakyan natin. Lalo na kung meron mga charging port yan, di ba? Eh, pang-emergency lang naman. Pang-emergency lang. Z Miranda, kung super, super, super yan, mag-check ka. Pakin. Metong mag-check-in ka, metong a hotel DJ. Diyan daw sa Clark. Hindi ko kayang iwanan yung bahay ko at saka yung mga aso ko. Alam mo, isa sa mga problema ko yan, ka-vibes, ano? Kumuha ako ng aso para may magbabantay sa bahay. Ngayon, hindi ko maiwanan yung bahay kasi wala magbabantay sa aso. Ang asar! Aging ganon! Food din DJ at saka sari-sari store, sabi ni Jel Conanan. Oo nga. Again, ka-vibes, hindi natin ina-expecto na magla-landfall, ha? Ang trajectory nito, papuntang Hilaga, northwest, north-northwest ang kanyang trajectory, ha? Bagkus, hindi ito bagamat hindi ito magla-landfall, palalakasin ito ang easterlies at saka yung southwest monsoon na may dala na malalakas na ulan. So, apektado ang iba't ibang probinsya sa Pilipinas, no? Paalala lang po, ka-vibes, bagamat hindi siya magla-landfall, mainam pa rin na maging handa tayo. At nakita natin yung lakas ng bagyong Bavi, international name Bavi, sa mga isla dyan sa Pacific. So, lalo na dyan sa may Guam. Talaga naman, ang lakas ng hangin. If we are going to experience the same, might as well be ready, diba? Good morning po, DJ Benjamin. Napaka-informative po ng interview nyo with the CSWDO. Sana po lahat po ng magulang mapakinggan yan. Oo, ka-vibes. Isa siya sa mga fundamentals na mga dapat mong alam bilang magulang ngayon. Kung paano ba masiguro kung okay yung anak mo sa eskwelahan. Kung hindi siya nabubuli or hindi siya nambubuli. Diba? Oh, good vibes, tugtugan sa inyo, number one good vibes station. Magbabalik po ako makalipos ang ilang paalala. Kung nag-e-enjoy ka sa ating tugtugan, kapit-bisig lang dahil marami pa kami nakakasano. Up next, coming in hot, we have American Authors with their track Best Day of My Life, because that's exactly what we're going to have today. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakikinig sa GV 99.1, your Gavibes. Vibes.

0: Moon. Bruno Mars singing 24K Magic. Good vibes, Sugtugan, sa inyong number one Good Vibes Station, GV 99.1. Okay, vibes sa mga nagtitipid dyan, pero gusto pa rin kumain ng masarap. Alam mo bang, 229 pesos? Pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Yes, you heard it right. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Magbubukas din sila for franchise again very soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. We have 5 minutes remaining before the hour of 12. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Dates! Wow! I feel good! Okay, guys, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tugtugan, kawit-bisig lang dahil up next, andito na si DJ Nice sa kanyang programang
1: Isn't it nice?
0: Siyempre sa inyo number one Good Vibes Station. Good morning, DJ Nice. Kamusta?
1: Good morning, DJ Benjamin. At napakainit pa sa labas, ha? Hindi pa natin masyado feel, though kumukulim-ulim din every now and then. Kasi there's, I heard it from you, there's a, supposedly a super typhoon. Napapasok, diba? Will it be on Wednesday or Thursday?
0: Sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa kanilang mga radyo, papasok po o inaabangan ng pag-asa, inaasahan ng pag-asa na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo mamayang gabi o kaya bukas ng umaga. Okay. Tuesday evening or Wednesday morning. Pero yung full power niya, mararanasan natin yan malamang sa malamang Thursday na according to pag-asa. Though, hindi naman siya magla-landfall, no?
1: Mm-mm.
0: Pero kasi itong gento klaseng intensity na masasabayan ng easterly sa tsaka hanging habagat, maaaring magpaulan sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. So, nagpapaalala ang pag-asa na maghanda. Wow. Ikaw ba, DJ Nice, ano ba yung pag-gentong merong paparating na bagyo? Any preparation that you do with your family maybe or sa household?
1: Eh kung meron may mapupunit na tent, dapat diba ang ano, alisin muna yan, gano'n. I guess parang feeling ko lang because of the El Nino, it won't be as heavy yung downpour. Pero yun nga, may mga areas na kahit mabilisan yung ulan, bumabaha na eh. So, dapat yung mga kanal sana ay linisin.
0: Yun, tama.
1: Kagabi yata may mga binahan ng areas na yung drainage e barado.
0: Oh, shout out ko lang din to DJ Nice, yung permanenteng ilog na po sa New York Street sa Villasol Subdivision, no? hindi na humupa yung ilog diyan, umulan umaraw, meron pa ring tubig baha.
1: Maraming mga LGUs, DJ Benjamin, yung they clean up the canals, pero yung mismong mga tao yung tapon ginagawang basura yung kanal.
0: Or kahit hindi yung kanal mismo, yung magtapon ka ng mga basura sa hindi tamang basurahan. Pag umulan kasi yan, DJ Nice, sasabayang basura sa trajectory kung saan papuntaan tubig. So in short, kung ano yung tinapon mong basura, plastic, sa hindi tamang basurahan, pag umulan, dadalhin po yan ng tubig ulan papunta dun sa mga drainage natin na nagkakos ng pagbabara at pagbabaha. So, ayan.
1: Mabalik sa atin yung tipong kahit sobrang bilis lang, di ba? Nang malakas na ulan.
0: So isa yun sa mga preparation na
1: binabahana.
0: Feeling mo na dapat gawin is maglinis na kagad ng drainage. Naisip ko nga maglinis ako ng alulod mamaya eh. Just to make sure na okay lang yung flow ng tubig pag umulan at hindi mag-stuck sa bubong. Isa yun sa mga tinitignan kong gagawin ko mamaya. Inisip ko ang daming preparation.
1: Marami talaga tayo nakikita yung nagmomotor. Kasi di ba ang init? Hindi sila magdadalang kapote. Kaya ilang beses tayo nakakita yung
0: stranded sa tulay.
1: Hindi, yung nagmomotor sila basang-basa kasi hindi sila magdadalang kapote dahil nga ang init. Di ba? Tapos biglang bubuhos.
0: Biglang uulan. Eh dahil nga naman sa Easterlitz, pulo-pulo ang pag-ulan. Minsan na-experience ko na to, DJ Nice. Galing ako Mabalacat, ang lakas ng ulan. Oh, nakabukas ang wiper ko. Pagdating kong Angeles, tuyong-tuyo ang init. Mukha ko naglolo-loko lang. Ako lang yung nag-iisang basa, nakabukas pa yung wiper. Tapos din sa Angeles, tirik ang araw.
1: Speaking of wipers, DJ Benjamin, di ba pag malakas yung ulan, yung iba nag-hazard. Ikaw ginagawa mo yun?
0: Pag mababa ang visibility. Kasi, at saka umaga man o gabi, nakabukas ang headlight ko. Hindi ako nagpapatay. Kasi yun ang sabi sa akin ng LTO eh.
1: Pero yung ibang road experts, sabi nila, DJ Benjamin, huwag ka mag-hazard kasi mas lalong hindi makikita kung mag-ride ka or magle-left ka eh. Pag malakas ang ulan.
0: Basta nakabukas lang yung ilaw mo para makita yung taillight mo at saka
1: yung headlight mo. Yeah,
0: no? Malaking bagay. No? Tama nga naman. Nangyari din sa akin yan yung bumabiyahe ako tapos biglang bumuhos yung ulan. As in, zero visibility. Siguro, 15 meters lang yung sasakyan sa harap mo, hindi mo na makita, ganun.
1: Totoo
0: yan. Katakot din yan. O ayan ha, DJ Nice, ano bang aabangan nila sa programa mo? You have anything? O abangan na lang nila mamaya, surprise.
1: Ayun, abangers na lang sila. Mm-hmm. Pero nag-end na yung journey natin with Alex Ayala. Diba?
0: Parang pero, full circle moment siya eh, no?
1: Well, I know I'm not supposed to ask questions, so wag mo na lang sagutin ha. Pero yung mga gumagamit ng diving photo, ayun, para sa inyo ba that's a tribute or parang ginawa mong free ad si Alex Ayala?
0: Oh, yan. Maganda po, abangan niyo po yung programa ni DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Oh. Papaalam na muna po si DJ Benjamin. I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station, GV99.1. Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Hey Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Tayo na.

DJ Nice on GV 99.1, your good vibes.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Gigavibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: G-Vivid Coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
6: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. It's a belly friend.

0: me kiss you.
1: It's 1:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: have tuned into your number one good vibe station, GV99.1. At i-release ko na kayo sa stress ng pag-iisip kung anong merienda nyo today. Feeling pala, desisyon tayo today. Lalo na tang Pinas, no? Mga Filipino workers ay isa sa mga isa sa mga top stress at the work. Ito yung pampaalis natin ng stress. Ako na magdi-decision sa ating merienda. Kunin niya inyong mga telepono. Pwede pa deliver gamit yung inyong delivery app sa Delish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos and they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Kay Nanay Pines. Good afternoon, DJ Nice. And please play ang ating walang kupas na kanta na ako hindi pa rin ako nagsasawa. Sino nagsawa na dito? Die with a Smile. By Lady Gaga and Bruno Mars. And shoutouts to all the Javinians, especially to you. Thank you and God bless from Nanay Pines. Ito, mabilisan lang, mabilisang sagot, no? Pagsagot ng ating tawag. Hello?
1: Hello po, good afternoon DJ, Nice.
0: Hi, good afternoon. At anong pangalan ng ating ka-vibes na caller for today?
1: Hello po, nagbabalik sa Pilipinas, John Alsadon po ng Kapastarlac.
0: Ay, wow! Wow, may nanong balik, o, diba? Alam mo ito, ito yung tumatawag every day from Kapastarlac before. Tama?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, so welcome back sa Pilipinas, Joanne. Ibahin kaya natin yung tanong. O, isang tanong lang ha, para you'll get to enjoy more songs dahil pa third hour na tayo, pa last hour na tayo. Iibahin ko yung tanong sa'yo. Kasi nagparamdam ka after how many years, di ba?
1: I think, ma'am, 1 year and 5 months, ma'am, na nasa Hong Kong ako. Actually, doon nalunood ako ng live kaso umaga lang.
0: Ay, oo. Kasi syempre worldwide
1: yes, po, yes,
0: ang GV99.1. So, ibahin ko na lang yung tanong, no? Hindi mo naman kailangan i-share ang iyong sweldo. Pero worth it naman ba? Kasi may na-interview kasi ako before and I've told this sa ating mga ka-vibes na nagtrabaho sa UK ng 15 years. Sabi niya kasi, hindi worth it mag-abroad kung less than 100K ang sweldo. Yan. So worth it ba mag-abroad kung less than 100K ang sweldo? Yes or no on a Tuesday and why? Yun na lang.
1: Less than 100 kung nasa abroad, hindi worth it. Hindi worth it, ma'am. Kasi danas ko as a Hong Kong domestic helper na 38,000. Yung pinapadala ko sa Pilipinas, alam ko na kulang pa. So kung mag-a-abroad po kayo, ang advice ko lang po sa inyo, sana yung more than 100,000 yung pipiliin nyo yung sahod nyo. Kasi sa abroad, andyan yung homesick. Andiyan, magkakasakit ka, ma'am. Ako nagkasakit ako. Hindi ako dinala ng amo ko sa ospital. Sarili ko lang. Bunot ng ngipin, ako din. Kaya yung sahod ko, napunta lang din doon sa pagbunot ng ngipin. Nagkasakit ako, sarili kong gasto sa medical. Ang hirap po, lalo na sa mga domestic helper na tulad ko. Kaya sabi ko nga, bago nyo pag-isipang mag-domestic helper kayo, piliin nyo na yung maganda-gandang trabaho pag pupunta kayo ng abroad. Kasi wala po kayong kakampi doon, hindi sarili ninyo. Kaya mapapabayaan yung sarili nyo, wala pong mangyayari. Kaya pasalamat ako sa mga Pilipinong tumulong po sa akin doon nung nagkasakit ako. Ambag-ambag po sila sa akin. Gamot, pa-check up, tapos yung bunot sa ngipin po. Kaya thankful po ako sa lahat ng mga OFW sa Hong Kong po dyan. Mabuhay po kayong lahat.
0: Ay, salamat naman, Joanne, no, sa inyong trust, no, sa iyong tiwala sa amin dito sa GV99.1, no? At sa inyong mga ka-vibes at na-share mo yung iyong karanasan, no?
1: Yes, ma'am.
0: Isang OFW dyan sa abroad. So, yun nga ang advice ni Joanne, no? Para sa kanya, hindi worth it pag-aralan muna ito mabuti, lalo na kung meron kang pamilyang iiwanan. So, yan bang reason, Joanne, kung bakit bumalik ka na dito sa Pilipinas, no? Nakabalik ka na dito sa Pilipinas?
1: Actually, ma'am, ang reason ng boss ko is magre-relocation sila, namatay yung father nila. Pero tinanggal po ako sa trabaho kasi may isa pang helper. Pero good reason po yun, ma'am, for me, blessing po yun kasi nakakaranas po ako ng pananakit doon sa magulang niya. Mura, sampal po. Ay. Kaya nasabi ko po ito, dito on, sa buong Pilipinas muna nakikinig, pag-isipan nyo bago po kayo pumasok bilang domestic helper po. Ako po, asawa po ko ng police, hindi ko po kinakaya naging domestic helper ko, pero yung karanasan ko po napakasakit. Kaya blessing na rin po na natanggal ako. Ngayon po nag-a-apply po ulit ako para masuportahan po yung mga anak ko po.
0: Salamat sa iyong tiwala sa amin, no, Joanne. At meron naman yes, tayong po ahensya ng gobyerno na pwedeng dulugan. Kung tama yung aking term, ha? Pero, yun yung OWA. If I'm not mistaken, pwedeng dumulog sa OWA, di ba? Kung ikaw ay nakakaranas ng abuso mula sa iyong employer from abroad. Oo. Yes, so, that's one thing you can try to do. And also, Joanne, kahapon na napag-usapan namin yung pagiging virtual assistant, no? Baka lang naman, gusto mong i-explore din yung mga available na employment online, no?
1: Yes, ma'am. Sa ganun, hindi naman po nagsasara.
0: Oo, nasa ganun, hindi mo na kailangan lumayo sa iyong pamilya. Uy, maraming salamat uli sa iyong tiwala at meron ka bang gustong batiin?
1: Ayan, binibati ko po yung mga taga-Kapas Tarlac, yung mga kababayan ko na OFW na umuwi din dito galing ng Hong Kong. Hello po sa inyo. Ayan, kita-kits tayo. At salamat po sa iyo, DJ Nice. Kasi sinagot mo yung call ko. Actually, kahapon ko pa gustong tumawag kaso na-cut off ka na rin kahapon. Thank you po sa pagsagot ngayong araw. Salamat, GV99.1. I love you.
0: And we love you too, mga ka-vibe. So, meron ka bang song request?
1: Kahit ano po na song ngayon kasi hindi naka-updated sa song ngayon 2026.
0: Oh,
1: thank you po.
0: So, it means so much to us na ikaw ay tumawag at nag-share ng inyong experience, no? Salamat uli sa
1: thank you
0: mga
1: po
0: lessons na shinare mo sa amin. Have a nice day!
1: Have a nice day po. God bless!
0: Good vibes. God bless. And dedicating this song to you. Because why die with a smile if you can live with a smile? On GV 99.1, your good vibes.

making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. This is DJ Nice. Ako'y sa'yo at salamat ang isang tenga nyo. Hopefully, nasa akin. Alam naman natin na kasabayan natin yung live no ng impeachment trial ngayon. At si VP Sara ay sumipot sa Senado. So, hindi tayo updated dyan. At para ma-update tayo, kasi nga naubusan na tayo ng time, no? At marami rin tayong pinag-uusapan. Ay, mag-tune in tayo kay DJ KG Boy of the Morning Roundup bukas. For sure, ibibigay niya sa atin ang blow-by-blow niyan. Dalang nasabi ko ibibigay kong blow-by-blow yung kay Taylor Swift eh. Kasi isa ako sa mga nag-anticipate niyan it's gonna be like a wedding of the century. Na akala ko may parada doon sa... Apparently, may mga guests din na medyo na-disappoint, no? Kasi it was very low-key. Itong si Adam Sandler yung nag-officiate. So, mga bisita dyan, sina Beyonce, Jay-Z... E medyo BFF din niya si Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, just to name a few. Tapos nag-perform lang si Steve Nicks. And then, ang kagandahan naman, nag-donate ang magkasintahan ng kabuang $26 million sa iba't ibang food banks at charities sa New York. Kahit kasunuran natin yung ating ano ha, terrific trio na si DJ Rays. Is it DJ Jess or DJ Lian? Ano pa? Trending Tuesday kasi today. Oh, I'm sure hindi naman natin makakover lahat sa dami. Sa dami ng mga trending at mga balita ngayon. Kasi baka kayo ay na-shock din sa 70 plus thousand na concert tickets ni John Legend. No kidding, I can't pin you down. 72,100 or orchestra SVIP. 61,800. And guess what? Halos sold out na yan. Hindi kasi this just proves what I was trying to say kahapon. Yung upper middle income, yes. Pero kanino lang nag-a-apply yan? To a few. Saan itong venue nito? Guess where? Sa Makati. The first intelligent city na the first na magiging intelligent city dito na that will be powered by AI and you know it's gonna feel a bit like Japan technology ganun kasi ganun kalayo eh nung kinompute yon syempre yung sobrang daming pera ng mga konting mayayaman kasali doon tapos dinivide sa ating lahat. Kaya hindi natin feel yan. So sa kanila yung 72,000 wala lang yun eh. Pero sa atin, masayang-masaya na tayo sa 229 pesos. Kasi dalas cheese dough pizza na yan eh, na pwede mong iuwi sa pamilya mo. And they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Dalas Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Oh, how many times magbasa tayo ng mga mensahe ah. Even when you're crying, you're beautiful too. Thank you, Joanne, for pouring your heart out kanina. Meron tayong OFW ka vibes na tumawag sa ating kanina. Ang masasabi naman ni Bien Carlos, shoutout sa Team Manila, Laguna, sila ay nasa field. Sa mga kakilala kong Europa or na nagtatrabaho sa Europe, sweldo nila mga kalahating milyon. Uy! Well, ano, ito sinasite ko lang, ah, kasagutan ito ng ating ka-vibes. O baka nasa 6 digits. Tama ba? O kaya nga yung na-interview ko before sa UK, sabi niya, if it's less than 6 digits, it's not worth it to go abroad. Parang yan yung tip niya, diba? At nag-agree naman yung ating OFW ka-vibes na tumawag kanina. Shoutouts to Lizelle Malinao. Happy Tuesday, Tuesday. I'd rather choose Shamsham. Yung mahina lang na Shamsham kaysa Super Typhoon. Kasi kahit... Siyam-siyam pa yan, eh, mahina lang. Mahirap kasing isang bagsaka na bonggang-bongga na maraming masasalanta. So, let's pray na let's prepare. Marami pang weather updates ang isa-share sa atin later on. Ng ating mga GV Jocks dito sa GV 99.1.
At yan na nga, merienda ni Gelay na share niya na yung dinesisyonan ko sa inyo merienda na Delish Cheese Dough Pizza. And a good afternoon, DJ. Nice listening from Malabanyas. Ito si Nyanyi. Ang kanyang request ay kalapastangan. O baka mahalata na araw-araw ko kasi piniplay yan. Sisingin natin kay DJ Kakay because DJ Kakay is very, very nice. Very, very busy din kasi si DJ Kakay kaya nakakapagsingit tayo na song request. Para naman sa Super Typhoon. Stay safe everyone. Mayaman ka na ba with 1 million savings sa bank? Yes naman, masayang-masaya na ako para maraming mabiling adult diapers para sa lola ko. Or some, yan. Tama. And the last one, or last few, no? Ah, ito, ang pa-entry ni Beth. Sham-sham kasi need ng tubig ng farmers natin. Nakikita na sunken church, ng Pantabangan Dam, di ba? Pati nga tayong Angat Dam, eh. Or, supposed to be rainy season na, so it's so sad. So, kailangan daw kasi natin ng rain because of the El Nino, di ba? 1 million average target savings na lang yan in the next 2 years, inflation rate and stock market trends ang imonitor natin. To Gretchen and our Kavibes from Porac, Pampanga, thank you so much for tuning in. At tayo yung mga ordinaryong nilalang, hindi mga super ordinaryong nilalang na bumibili ng 70,000. Uy, baka yung iba dyan talagang pinag-ipunan naman, no? Pero I think talaga, there are really rich folks na parang sa kanila, wala lang siguro yun. Ganun. Girl, I'm in love. Pero, if you want to feel rich, bilangin na lang natin lahat ng meron tayo na hindi nabibili ng pera. Ating mga pamilya, mga tunay na kaibigan, tunay na pagmamahal, mga hugs at mga ngiti. This has been DJ Nice. Here's Ronnie Liang with Ngiti on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: बोल।

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: And that was I'm Coming Out by Diana Ross. Hello mga ka-vibes, you're still tuning in to your number one good vibe station. Martes na naman. Ayan, hindi ba ako tapos, wait lang.
1: Sorry, Mare.
0: Martes na naman mga ka-vibes. At makakasama niyo ulit ang mga paborito niyong Marites ngayong Tuesday sa inyong number one good vibe station,
2: GV99.1.
3: At makakasama nyo kami sa aming programa kung saang triple ang chismis,
1: triple ang saya,
0: at triple ang kwentuhan sa
2: Tres Misan!
0: Nandito na naman yung mga paboritong kachismisan mga ka-vibes. Ako nga pala si DJ Marie, ang inyong Marites ngayong hapon.
1: At kasama nyo si DJ Ray, ang reyna ng talakan at ang handang ibahagi ang kanyang kaalaman.
3: At kasama nyo din ako si DJ Yani, ang aani ng chika ngayong hapon. So, mga mare, kamusta naman yung Tuesday nyo? Ako kasi parang inaantok na ako eh, parang gusto ko na umuwi ganitong hapon na to, parang nilalamig ako ng medyo-medyo.
1: Malamig talaga, Mare, kasi nasa loob tayo ng studio.
0: Mm-mm, pero mainit sa labas. Mararamdaman mo yung init ng aking Cherries, joke lang.
1: Ay, magmamahal.
0: Mainit kasi sa labas, alam nyo naman. Pero yun nga, yung Tuesday ko, ayos lang, ganun din, inaantok. Ikaw ba, DJ Ray?
1: Ako naman, Mare, ano, ako lang. Sakto lang, malamig, mainit. Alam mo yung halo-halo?
3: Halo-halo.
1: Ayun, tuwing nag-cryptoloy ako ng halo-halo, kumaring Mari.
0: Mari na Mari pa.
3: Mari na Mari.
1: Kumaring Mari. Pero, kayo ba mga ka-vibes? Kamusta yung Tuesday nyo? You can send us a text message on our text line 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
3: And of course, you can also search us on Facebook. Just search GV99.1 or just search www.facebook.com/GV991.
0: At syempre mga ka-vibes, meron din kaming X and Instagram. Just search GV991. And meron din kami sa Signal TV. Just search Channel 306.
3: Yan! So ayun mga ka-vibes, magbabalik kami para pag-usapan ang mga mainit-init na chika later.
0: Gaano nga ba kainit yung chika natin mamaya?
3: Yung maglalagkit ka.
0: Bakit maglalagkit?
3: Kasi si Mika siyo.
0: Hindi, walang ganun.
3: Ah, wala bang ganun?
0: Wala. Kasi puro laman yung kasi. Hindi ka maglalagkit, walang taba yun.
3: Grabe naman yun. Ayun.
0: Ayan, makaka-vibes. Pwede nyo kaming... Pwede nyo kaming pakinggan. Pasensya na. Wait lang. Magbabalik kami mga ka-vibes mamaya para ibigay yung aming mga chismisa ngayong hapon. Huwag nyo kaming mamimiss. At tumutok lamang sa inyong number one good vibe station, GV!

0: Nandyan ka na ba?
1: Nandito na nga kami! Nagbabalik kami mga ka-vibes and you're still tuning in sa programang Tresmisan sa inyong
2: number one good vibe station, GV99.1.
1: At ako pa rin, si DJ Yanni, of course.
2: Ako naman si DJ Ray.
0: At nandito pa rin si DJ Marie.
1: Woo!

0: At ako ang wait lang, excuse me. Sorry po. At ako ang magbubukas ng unang topic ngayong hapon.
1: I-open mo na.
0: Mga mare, may bago akong chika, hulaan
2: niyo. Ano yun? Oh, ano yun, mare? Ano yun?
0: Wait lang, ilalapag ko na agad.
3: Ay, sorry, mare.
0: Galing sa ating content world na medyo malungkot, ay? Pero eye-opener din naman talaga.
1: Eye-opener.
0: Tungkol ito sa breakup at malaking. Malaking!
1: Malaking!
0: Kasi malaki! Malaking pera na kasangkot.
1: Mm, oh parang God. Alam ko yan. Parang sige, alam ko yan.
0: Pili ko alam mo, share mo din.
1: Sabihin mo na, mare.
0: Sabihin mo na.
1: Ayan nga, mare. Kinumpirma, bago ang lahat, si Sash na Laparan ang ating topic for today at ang kanyang issue sa kanyang ex-boyfriend. Kinumpirma ni Sash na Laparan na naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Mark Pascual matapos ang tatlong taong relasyon.
2: Tatlong taon?
1: At sinabi niya, mga mare, na may utang umano sa kanya at sa kanyang pamilya na umaabot sa tumataginting 50 million pesos.
2: Oh my God!
1: Grabe, 50 million!
0: Sabi sa inyo, malaki!
2: Pero mare, wait lang.
1: Oh, wait lang.
2: Nilino ni Sashna na hindi cheating ang dahilan ng hiwalayan nila.
1: Ay, ano yun?
2: Ang naging reason daw is in-invest daw ni Mark ang pera sa crypto at stocks pero natalo at doon nagsimula yung problema.
1: Ayun. Grabe naman yung crypto. Yun nga, kahit malaki yung halaga daw, mga mare, sinabi ni Sash na wala siyang planong maghain ng legal na kaso o maningil pa dahil mas pinili niya ang kapayapaan ng isip kaysa sa pera.
2: Kapayapaan.
1: Grabe, kung ako yun, ka-vibes, Ray, kukunin ko talaga yung ano, kahit 50 pesos
2: ako din naman, mare, ang hirap na ngayon ng mangutang.
0: Pero sinabi din naman ni Mark daw sa sarili niyang post, grabe naman si Mark. Inamin naman niya na may financial problem nga daw siya at unti-unti niya itong binabayaran. At syempre sinabi niya rin na hindi naman talaga daw involved o nakinabang si Sash na sa mga investment na ginawa niya.
2: Grabe, no, ang laki ng utang. Pero mas pinili na lang niya talagang manahimik, no, mga mare ko. Sobrang mature na move na yon. Kasi ngayon, mahirap nang mabawi yung 50 million, oh, mare.
1: Mahirap, ang problema ka na lang.
0: Bibiliin mo na lang talaga yung peace of mind.
1: Yes!
0: So ayun, mga ka-vibes, may question kami.
2: Ano yung question na yan?
0: Payag ba kayo doon na hindi bayaran ang utang at piliin na lang ang peace of mind, mga ka-vibes?
1: Walang peace of mind.
0: You can text your answer sa ating text line number 0967-069-5768
1: at 0908-516-4466. Yes! At pwede nyo din kaming message sa aming Facebook page, GV99.1. At pwede din kayong makinig sa www.mixlr.com/GV991. So, eto na nga ang next.
2: Mare, eto naman ang next nating topic.
1: Meron pa.
2: Yes. Yan. Kung kanina malungkot at ano, eye-opening nga, eto naman magiging masaya tayo sa isyung to or topic na to dahil si Jelay Andres is annulled na kay John Gutierrez, aka Badger.
1: Ay, sana all. Parang anag gaman na.
2: Ito na nga, mga mare. Shinare ni Jelay sa bago niyang vlog na anal na nga siya kay John Gutierrez o mas kilalang King Badger ng ex-battalion. Sobrang tagal niyang hinintay itong annulment na to, oo, mga mare ko.
1: Tayo din naman naghihintay sa kanyang annulment with King Badger.
2: Yes.
0: Wait lang. Oo, napanood ko actually yung vlog ni Jelay. Pinakita niya doon na naging emotional talaga yung reactions ng mga kaibigan niya, ng family niya. Kasi nandun sina Zainab, sina Donalyn. Talagang, kasi nasaksihan nila yung simula sa process kung paano nalugmok si Jelay. Tapos hanggang sa pina-process yung annul.
2: Yes.
0: Tapos ngayon na-annul na siya. Oh my God!
2: Oh my God, I'm so happy for her!
0: Parang ako din.
2: Yes!
1: Tapos din sinabi ni Jelay na parang inanalang hinayaan na lang niya yung sa kaso, hindi na niya tinuloy. Tapos sinabi niya na mas minili daw niya yung mag-focus sa kanyang sariling healing journey kaysa maghanap ng bagong relasyon at ramdam niyang kompleto na siya sa sarili niya.
2: Ang sayo nun, no, Mare? Like,
0: feel mo.
2: kasi minsan yung closure na kailangan talaga ng tao at regalo sa sarili is yung manahimik na lang and yung saya. Kasi sa sobrang tagal na naghihintay, finally,
1: annulled
2: na siya sa kanyang ex.
1: Happy for you, Jelly Andres!
0: Congratulations! Nakalaya ka na sa isang toxic
2: na relationship!
0: Deserve mo ng better, Mare.
1: Deserve mo. Mga ka-vibes, mga Mare, ano nga ba yung reaction nyo doon? So, you can text a message to 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
0: At syempre, kompleto kami sa mga social media, mga ka-vibes. Facebook, TikTok, X, or Instagram. Just search GB99.1. And of course, abangan nyo kami mamaya dahil meron pa kaming chikang ibibigay sa inyo.
2: Yes.
1: Yan ang gusto nyo, diba? Bibigay namin yan mamaya.
0: Huwag nyo kaming mamimiss dahil kami magbabalik dito sa inyong number one Good Vibe Station,
1: GV99.1!

0: We are GV 99.1.
1: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Francis.

0: Your Good Vibes, GV 99.1.
1: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my Discarte para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol.

0: Welcome to New York. Welcome to New York by Taylor Swift. Yes.
1: At nandito pa rin kaming mga chismosa ka vibes, and you're still tuning in sa programang Tres Misan sa inyong number one good vibe station GV 99.1. At kasama niyo pa rin ako si TJ Ray
0: at si DJ Marie
2: at si DJ Yanni. So yun mga ka-vice, mga kumare ko, ito na ang next chika natin. Grabe, love is in the air na talaga mga ka-vibes sa New York. Ito ang susunod na chika about Empire State Building. Wow. Climber. Yeah.
1: Taray.
2: Taray. Climb. It's the climb. So, ayun mga ka-vibes, mula naman sa Estados Unidos, may kwento tayong medyo out of this world. Literal. Wow. At figuratively. Tungkol naman ito sa isang couple na umakyat sa tuktok ng Empire State Building.
0: Oh no.
2: Alam niyo ba, sina Angela Nicolau at Ivan Kuznetsov. Sorry kung di ko na-pronounce na maayos. Ito yung mga Russian na kilala sa social media dahil sa kanilang mga skyscraper climb ay lumikas sa pamuntang tuktok ng Empire State Building.
1: Wow.
2: At doon nag-propose si Ivan sa kanyang long-time girlfriend. Grabe naman yan, mga kumare.
1: Grabe naman yun, sa tuktok pa ng Empire State Building.
2: Kaya nyo ba, kaya ba mga jowa nyo yun?
0: Hindi, wala kaming jowa.
2: Ay, wala din ako. Wala din pala.
0: Super out of the world, no? At ayun na nga, dahil sa ginawa nilang yon, humarap sila sa maraming kaso, kabilang na dun yung
2: ayun lang,
0: burglary and reckless endangerment at criminal trespass. At
2: ouch.
0: Ayun, nagpapakita sa korte yung ginawa nila.
2: Grabe.
1: Grabe naman yun. Pero mare, lilinawin lang natin na nag-propose pa lang sila at hindi pa konfirmadong kasal na sila. Pero itong next natin na chika is confirm na kasal na sila. Taylor Swift at ang kanyang asawang si Travis Kelce noong July 3 sa Madison Square Garden sa New York City.
2: Congrats, Mama Taylor!
1: Congrats, Mother!
0: Simula nung nag-post yun sa engagement ring.
2: Grabe. Yun nga, kaya pala.
1: Nun mare.
2: Ang dami nating nakikita sa news feed natin. Pero yung mga nakaraan, wala. Pero ito din, bonggang-bonggang kasal niya kasi dumalo yung mga sikat.
1: Sino ba yan?
2: Tulad ni Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, at mga kasamahan ni Travis sa NFL gaya ni Andy Reid, habang si Adam Sandler naman ang nag-officiate ng kanilang kasal.
1: Wow!
2: Yeah, grabe, bongga.
0: Mga bisita, mga big time.
1: Mga big! Oh,
2: grabe, gusto ko ng big time.
0: Parang big bang. Ayun, syempre kinailangan ng mga bisita na pumirma ng non-disclosure agreements bago makadalo. At talagang mahigpit yung security sa buong kasal upang masigurado na privado yung magiging operation.
2: Para nga naman walang nagpo-post ng mga reels, mga short videos, para walang mauuna sa kanila. Mas magandang may disclosure.
1: Yes.
2: So yun nga mare, grabe, real life fairy tale talaga yung naging kanilang ending, kanilang love story. Ang saya-saya para sa mga Swifties sa buong mundo.
1: Yes!
0: Kayo sa atin dito, no, mga DJ Ray and DJ Yanni, ano yung pinapangarap yung proposal?
1: Well, ako mare, gusto kong proposal is yung nasa gilid kami ng dagat, tapos bigla siyang mag-propose sa akin, and then pagkaharap ko, nagising na pala ako. Ganun lang kasi, panaginip lang pala yun, mare, kasi malabong mag-propose, mare ko. Pero, ikaw ba, mare, ano ba yung mga dream proposal nyo?
2: Ako gusto ko simple lang, yung kami lang dalawa. Ayoko ng madaming tao, ayoko ng madaming chichika.
1: Maraming audience, ganun. No?
2: Kamare.
0: Feeling ko ganun din ako kasi baka maano ako eh. Alam mo yung kabahan, tapos bigla akong mapano.
1: Baka ma-evil eye ka din, no, Amare?
0: Saka parang mape-pressure kang mag-yes kahit gusto mo pang pag-isipan. Oo, pag madaming tao, kaya totoo. Dapat kayong dalawa lang. Yung gusto ko yung nasa hiking-hiking, ganyan. No,
2: kayo mga ka-vibes, gano yung dream proposal nyo. You can text your answers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And pwede din kayo mag-message sa aming Facebook page ng GV99.1.
0: And of course, mga ka-vibes, kompleto kami sa social media, Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just search GV99.1 at makikita nyo kami doon.
2: Yes. Ayun, mga mare, bibitinin muna namin kayo. Of course, sa aming mga chika ngayong hapon.
1: Kaya naman, abangan nyo ulit kami mamaya sa inyong number one good vibe station,
3: GV99.1.
4: It's 5 p.m. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
6: Para sa mga super mom o busy working woman na todo kayo at katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Inujo, we are Vision! And you're currently listening to GV99.1
3: Your Good Vibes!
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
12: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
13: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
14: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: This is your reminder.
18: You're allowed to be naughty.
17: You're allowed to be curious.
18: You're allowed to be flirty.
17: And you are definitely allowed to talk about it.
18: Join us every Sunday from 9 p.m.
17: to 12 midnight on The Bed Hours with your Double Trouble DJs,
18: Ang Yung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
17: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
18: Only here on your number one good vibe station,
17: GV99.1.
12: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
3: Happy 42 together years!
12: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
3: GV99.1.
12: will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
3: This is your number one goodbye station, GB99.1!
4: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Pabili! Pabili po!
9: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
10: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Mele Francisco.

0: Mocha Vibes. Yeah! And that was Say So by Doja Cat. Sana di nyo kami na-miss dahil you're still tuning in sa programang Transmisan sa inyong
1: number one good vibe station, GV99.1.
2: At kasama nyo pa rin ako, ako nga pala si DJ Ray.
3: At ako naman si DJ Yanni.
0: At syempre si DJ Marie.
3: Yan! Ano na naman ang kasunod?
0: Meron na naman tayong kasunod na chika.
3: Chika.
0: Chika.
2: Last
3: chika.
0: Last chika.
2: Two. Last two na chika for today.
0: Tama. At yun tama. Na nga, kanina no, love is in the air. Ngayon ang ating mapapag-usapan is love is in the basketball court!
3: Hala!
0: And you are love is in the air.
3: Love is in the air.
0: Yeah.
3: DJ Marie, re-rate ko talaga yan ng
0: ano?
3: 18 over 33.
0: 3 points!
3: 3 points!
2: 3 points! So?
0: So?
3: What?
0: Alam nyo ba yung word na enabler?
3: Enabler.
2: Oh, enabler. Oh.
0: Enabler ka, no?
2: Ay, hindi, mare.
0: Enabler ka. Ayun nga, mga ka-vibes. Narinig nyo diba si Doja Cat kanina? Ngayon naman si Doja Cat kay Bautista. Enabler daw.
3: Oh. Doja Cat ng Philippines.
0: May bagong controversy naman sa showbiz world na kinasangkutan ng isa sa ating mga paboritong komedyante. Kasi, dinipensa ni Kakay Bautista ang content creator at PBA courtside reporter na si Apple David matapos pumutok.
3: Grabe!
2: Pumutok!
0: Where na ako kasi, pumutok ang kontrobersya tungkol sa kanyang relasyon sa 18 years old na basketball player na si Chad Gama.
2: Dahil oh my sa God.
0: Years na age.
3: Grabe naman yung gap
2: years?
3: Na yon. Oh kaya niyo ba yun? Dipindi! Ayun nga mga mare, dahil sa depensang binigay ni Kakay, marami ang nagreklamo at tinawag siyang enabler. Kasama na si Miss Earth Philippines 2025 Joy Bercoma na hayagang nagpahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon.
2: Ngunit mare, sumagot siya.
0: Sino?
2: Sumagot si Kakay sa mga criticism sa kanya online. Na kung may batas man na nalabag, dapat ihain na lang sa harap niya. Kaysa iano atakihin daw siya sa online.
0: Inatake nga
3: siya. Hindi siya
0: kasi pinaglaban niya talaga 'yon kasi based daw doon sa research ni Doja Kakay natin na wala pa umanong formal na reklamong isinampa laban sa relasyon ni na Apple at Chad hanggang sa recent times natin ngayon. Recent times? Basta sa kasalukuyan. Pasensya. Grabe no, napaka-heated talaga ng debate na to.
3: Grabe.
0: Pero syempre, importante pa rin na pag-usapan natin yung mga ganitong topics or chika ng maayos at may respeto
2: tama.
0: Sa both sides.
2: Yes, tama.
3: And of course, huwag natin kalimutang mag-research about this. Mm-mm. Kasi nga, Madaming Doja Kakay na hindi niya alam. Kaya hindi niya naiintindihan talaga yung about sa pagiging enabler.
0: Kaya minsan tayo na lang yung umintindi, tayo yung mag-fact check mga
3: kabay. Oo, bigyan natin siya ng facts. It's a facts. So, yun mga kumare ko. Next naman is Philippines na naman. Of course, it's a win for Ayala. At mula sa sports world, may dahilan na naman tayo para maging proud Filipino ngayong linggo.
2: Woo!
3: So, ayun, pinabagsak ni Alexandra Ayala ang defending champion na si Iga or Iga Swiatek sa third round ng Wimbledon ng kanyang ikapitong career top 10 win at naging unang Filipina na umabot sa second week ng isang Grand Slam.
2: Ilang buwan matapos ang naunang tagumpay laban kay Swiatek sa Miami nung nakaraang taon, mas lalong lumakas ang laro ni Ayala at kinilala na ngayon bilang isa sa mga banggitin sa women's tennis. Grabe siya no mare.
3: Grabe, lumalaban.
0: Talagang yes. pinaglalaban niya ang ating Philippines. Siyempre, naging emotional siya sa on-court interview dahil binanggit ni Ayala ang kanyang paglaki sa Pilipinas at dinedicate, dinedicate niya yon ang tagumpay sa mga kababaihan at sa mga batang Pilipina na nangangarap din, lalo na sa sports world.
2: Yes, queen!
3: Dapat sobrang maging proud natin mga Pinoy dito dahil Philippines na naman ang nangunguna sa ating balita at you know, nagkaroon ng standing ovation din ito, mga Mare.
2: Yun na nga, Mare. Sobrang saya sa puso na nabibigyan ng recognition ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. Ang kaso nga lang, yun ang ating chismis ngayong Tuesday.
0: Mga ka-vibes ha, pakinggan nyo kami every Tuesday and Thursday, 3 p.m. to 6 p.m.
3: Ooh. Kung saan, triple ang chismis.
2: Triple ang saya.
0: At triple ang kwentuhan sa
1: Tresmisan!
2: Only here on your number one good vibe station,
1: GV99.1!
0: Mga ka-vibes!
3: Mag-ingat!
0: Dahil umuulan, stay warm, stay dry!
3: And stay tuned!
0: Mag-tune in pa rin sa
3: GV99.1! Chika ulit!

0: GV 99.1.
1: It is now 6 PM. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed.
1: And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark.
0: And I thought I'd just wait there.
1: Sa programang Good Vibes Connection. Ay mga vibes, makakasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Mahaba-haba na naman ang ating oras. Magsisimula na. Ngayon pala ang magsisimula ang 3 hours sa ating pagsasama. Ayan naman. Kung meron po kayong gustong song request, greetings or anything na gusto niyo sabihin on air o gusto niyo sa akin na pabasahin, pwede niyo po ako tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

pagtiyagaan nyo na. At para sa mga pa-resign na, 7 months na lang, di mo pa hinintay. 6 months na lang, lalabas na yung 13-month pay. Kaya pa yan. I'ma kill y'all. If you don't get your ass up out of that club, and do you know? Isagad mo na. Isa ka naman mahilig sa sagad-sagaran. Oh my bad girl, this new boy got me tripping and I know that. Kaya naman, sige, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay 3146. Good evening po, DJ Clark. Dahil naupisahan nyo na ang hip-hop, dagdag ko na din po ang Without Me by Eminem. Sige, ipiplay ko po yan. Saktong-sakto, parang hip-hop yata ang gusto ninyo.

0: without you and me, I love talaga. Ito galing kay Ma'am Aida Carano. Oh, ayan na, nakikinig siya, nag-enjoy siya sa ating playlist for today. Pero bago ang lahat, sige, time check muna tayo mga kabays. Marami pa tayong pagkikwentuhan eh.
1: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got pulled.
0: Eba, vibes.
2: You said you'd go into bed.
0: Ano na ang balita sa inyo? Kwentuhan nga tayo. Ano ba nangyayari sa buhay-buhay ninyo? Kaya pa ba? Kakapit pa ba? Or kumakapit pa? Kailangan mo pa rin kumapit dahil walang tutulong sa'yo.
2: It's 5 o'clock in
0: the charot lang. And kami po ay dito, ha? Tutulong kung meron po kayong pinagdadaanan. Pag-usapan natin lahat ng yan. Huwag lang financial dahil wala rin ako, no? Manghihingi lang din ako sa inyo pag kayo ay manghihingi sa akin. So honey, kayo pa magbigay. Kanina pagsilip ko pala sa bintana, kwento ko lang, sobra pong traffic ngayon, no?

Tukan mo na yung katabi mo. Huwag yung kabilang sasakyan. Yung katabi mo na lang. Maiintindihan ka niya bakit mo siya binatukan. It's about the clock in the morning. Kaya kung ikaw na stuck sa traffic, eh, text mo na yung inyong mga song request para may play ko dito. Para at least hindi ka pa mabad trip. Hindi umiint ang ulo mo at hindi. Or maging good vibes naman ng Tuesday mo. Alam niyo, kapag tapos talaga ng ulan, matraffic talaga yan. Kasi yung iba, papahintuin muna yung ulan bago bumiyahe. Kaya nagsasabay-sabay po ang pauwi, lalo-lalo na ngayon. 6 o'clock na, sabay-sabay umuwi, kakatila lang ng ulan dito sa Angeles. Di ko alam sa mga Karatig City, kung umuulan din. Exacto. Tumigil ang ulan bandang 5:30 yata o 5 o'clock. Ayan. Nagsabay-sabay ang uwian. Lahat ng umuwi ng 4 o'clock tsaka 3 o'clock, nagtambay muna dahil maulan. O nagkasabay-sabay tayo ngayon umuwi, eh di nayari tayo ngayon. Kaya sa inyo, pahinga muna kayo kesa maubos ang gasolina ninyo. Makinig muna kayo sa amin. Diba? Kung nakabiyahe ka na, wala ka na magagawa, di ba? Kaya ano mga kabays, ako'y magbabalik maya-maya. Let's play the song. Without Me by Eminem. Once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele Friday.

0: Ex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi leaf ASCOF.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos!
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba? Baby mo ko!
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.

0: GB99.1.
1: Let me talk to you.

0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
18: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
18: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
19: And your fun and frisky DJ Antimor as we bring you the most hilarious
18: and mind-bending conversations that will leave you saying,
3: what the F?
6: What the F?
2: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GB99.1.

pwedeng i-chat. Eh, ganun talaga. I-send mo na lang ito. Send ka na lang ang playlist sa kanya. Malay mo mag-react. Malay mo bumalik. Malay mo lalong umiwas pa. Pero bago ang lahat, ang topic natin for today. Ano ang mas gusto nyo, mga ka-vibes? Ang trabahong mataas ang sweldo? O ang trabahong masaya ka? Ulitin ko ang ating tanong for today. Mas gusto mo bang ang trabahong mataas ang sweldo? O trabahong masaya ka? Guys, alam nyo, isa sa pinakamahirap din na desisyon yan, lalong-lalo na kung adulting 101 ka, yung pagpili ng trabaho, yung may mga pagkakataon na may mas nag-offer sa'yo ng mataas, pero kapalit naman nun stress, pagod, at halos wala ka ng time para sa sarili at pamilya mo. At meron ding trabaho na hindi man kalakihan ng kita, pero masaya kang gumigising tuwing umaga dahil gusto mo ang ginagawa mo. Kaya tonight, ang topic natin for today, mas gusto mo ba ang trabahong mataas ang sahod o trabahong masaya ka? Pipiliin mo bang malaki ang kita para sa magandang kinabukasan? O pipiliin mo ang trabahong nagbibigay sa'yo ng fulfillment at peace of mind? Kaya i-text nyo na yan or tawagan nyo ako sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At sige, basahin ko muna yung mga song request, greetings, or kung ano pa man yan galing kay Ma'am Marie Cristolia Fernando sa ating Facebook page. Good evening, DJ Clark. Happy Tuesday po. Musta na po ang pinaka-pogi ng GB? Binasa ko lang ho. Wala eh. De joke lang. Pa-play naman po ng tahanan. Sana ma-play po. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. God bless you more, DJ Clark. Maraming salamat po. Kailangan ko yung God bless you nyo. At yung tahanan ba ay ang kumanta ay si El Manu ba? Ipi-play natin yan. Niline up ko na yan. Ito galing kay 0194. Ito sabi niya, aanhin ko masayang trabaho. Practical na lang, mataas ang sahod. May pambili ka para maging masaya ka. Oh, ngayon kasi talaga kung mag-iisip kayo, doon tayo sa practical. Huwag tayong magtsatsaga sa mababang sahod, tapos puyat ka pa, tapos nasa stress ka pa. Pwede doon ka na doon sa malaking sahod, kahit stress, at least napapawi ang inyong stress kapag dating ng sahod. Ang topic natin for today, mas gusto mo bang ang trabahong mataas ang sahod o trabahong masaya ka? Pipiliin mo ba ang malaking kita para sa magandang kinabukasan? O pipiliin mo yung trabahong nagbibigay sa iyo ng fulfillment at ng peace of mind kahit maliit po ang sahod? Pag-uusapan natin lahat ng yan, mga ka-vibes. Kaya kung ikaw ay naglalaba ngayon, Tuesday, kung ikaw ay pauwi or papasok pa lang ng trabaho at magsisimula pa lang ang Tuesday mo, eh magbaon ka maraming kape, magbaon ka na maraming pasensya dahil ang puyat ay hindi basta-basta. At mag-vitamins ka. Lahat tayo ay kailangan ng vitamins para at least may sigla tayo habang nagtatrabaho, habang pumapasok sa school, habang kung ano man ang gagawin mo, kahit nakatambay ka ba dyan, kailangan pa rin mag-vitamins. Dahil medyo maulan-ulan ngayon at medyo init ulan, hindi mo maintindihan. Kailangan natin lahat ng yan. Kung ikaw ay nasa barbershop ngayon,
nagpapasalon, nagpapamanicure, pedicure. At ikaw ay nasa mall, nasa grocery, nasa palengke ng hating gabi. Hating gabi ba? Nang gabi. Di siya hating gabi, nang gabi. Or ikaw ay naglalakad-lakad lang, nagja-jogging habang na

parang bawal kwento ko lang. Alam nyo, hindi pa kami nakalahati ng bundok. Nanginginig na yung mga paa ko talaga. Solid yon, solid yung experience. Dalawa kami umakyan sa bundok. Ngayon, meron kami isang guide. Ititignan kami sa survey kami lupa. Tapos inakuyat namin para makita kung malinis na. Alam mo, nasa kaligitnaan pa lang. Grabe na yung inig ng tuhod ko. Halos mamatay na ako. Nagba-blackout na yung mamat ako. Tapos yung kasama namin na isa, wala, tuloy-tuloy pa rin siya. Iba pa rin kapag sanay ka umakyat ng bundok at sanay ka sa mga matatarik. Kasi na-exercise ka, kaya tamang-tama lang yan mag-exercise tayo mga kapit. Para hindi kayo matulad sa amin na talaga nag-blackout. Sobrang init, wala pa dalang inumin. Kala ko kasi kaya ko eh. Wala talaga may bawang tubig. Hindi ko alam bakit namin ginawa yun. Tapos pagbaba, ganun pa rin, hindi ko na kaya. Pwede ba nga mag-zipline na lang? Eh, walang zipline doon. Eh, bundok yun eh. Naalala ko talaga yung hiking na yun. Pero mga kapatid, kayo ay talagang nakikita ko talaga nagja-jogging para talagang fit na fit sila. Pagpatuloy nyo yan. Dahil ngayon, mahirap ang magkasakit. Sabi ko nga, nakikita ko sila, ang dami talagang nagja-jogging ngayon, no? Marami talagang gustong maging fit. Marami talagang gustong maging healthy. Sana kahit ako, maging healthy din ako, no?

guys, kung nga kayo ay wala kayong ginagawa tuwing weekends, itry ninyo. Wow, talaga parang nag-advise talaga. Kala mo ginagawa ako eh. Ah, wala naman masama yung itry. Okay nga yun eh, try lang. Guys, yung okay, balik tayo sa topic natin for today. Mas gusto mo bang trabahong mataas ang sahod o trabahong masaya ka? Ito, galing kay 4131. BJ, pipiliin ko ang trabahong mataas ang sahod, hindi dahil sa pera ang habol ko, kung hindi dahil alam ko may mga taong umaasa sa akin. Minsan hindi mo naman kayang piliin ang gusto mo, kailangan mong piliin ang kailangan. Darating din ang panahon na magiging masaya ako, pero sa ngayon, mas importante muna ang maitaguyod ko ang pamilya ko. Yung tipong sinantabi mo yung sarili mong kaligayahan para sa pamilya mo. Yung tipong fashion mo isinantabi mo para sa pamilya mo, para makatulong. At yung time na sigurado ay darating din yung time na mas pipiliin mo yung magiging masaya ka sa work mo. Baby, ikaw lang talaga. Galing kay 1102. Para sa akin, DJ, trabahong masaya ako. Kasi naranasan ko nang umuwi araw-araw na pagod ang katawan at mas pagod ang isip. Malaki nga ang sweldo, pero pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala or nawawala ang sarili ko. Ngayon, hindi man ganun kalaki ang kinikita ko. Mas payapa akong natutulog at minsan sapat na po yun. Dami nating mga kanya-kanya opinion, mga kabals, no? Mas pipiliin niya ang peace of mind over sa money. Diba? Mas piliin. Maya-maya magsishare din ako. Ano, kayo lang? Hindi, joke lang. Guys, ulitin ko ating mga numbers sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. Ito galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Tonight by FM Static. Shout out to all GB News, especially to you. Thank you and God bless you always from Mami Fine. God bless you too. Galing kay 7969. Good evening po, DJ Clark. Pakiplayin nyo naman po ang Tahanan by El Manu. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Dahil in-request ninyo, and let's play that song. Let's play the song Tahanan by El Manu. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Tayo na.

And you're still listening to GV19.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. Na mga vibes, balikan po natin ang ating pinag-uusapan. Mas gusto mo bang mataas ang sahod o trabahong masaya ka? Ano pipiliin niyo mga vibes? Pipiliin mo ba ang malaking kita para sa kagandahan ng kinabukasan? O pipiliin mo ang trabahong nagbigay sa inyo ng fulfillment or at peace of mind? Eh, pwede niyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At gusto ko lang din patiin ang ating DJ na Poging Pogi, DJ Rog. Happy listening sa'yo. Saan ka na naman pupunta? Saan na naman ang likong yan?

Kita ka nga. Oh. Yun, alam mo na yun. Tiwala sa... Saglitan lang ang tingin sa kaliwat kanan. Buong... Huwag nang titigan pa. Panatang... Shoutout sa'yo. Ingat, ingat, ingat. Pangmamahal mo. Parabangan nyo si DJ Roj every Monday from 6 PM to 9 PM sa programang Plug and Play. Literal na Plug and Play. Ayan, nagbi-mix-mix siya dyan. Sakto lang.

niya mga bandang 720 or 740. Ganun eh. Kakaiba. Babasahin ko muna yung mga text messages. Ito medyo mahaba-haba. Gusto niyo naman yung mga haba eh. Ito. Galing kay 9016. DJ, pipiliin ko yung trabahong mataas ang sahod. Dahil gusto kong yumaman po agad. Kung hindi dahil alam ko nga may mga pangarap na hindi kayang bayaran ng kasiyahan lang, DJ Clark. May mga magulang na tumatanda, may mga kapatid na gustong makatapos, may mga bayarin na hindi naghihintay, at may mga pangarap po na matagal nang gustong maabot. Oo, gusto ko ring maging masaya sa trabaho, DJ. Pero sa ngayon, mas kailangan kong maging matatag. Kasi minsan, ang tunay na sakripisyo ay yung pumapasok ka araw-araw kahit pagod ka na. Hindi dahil gusto mo, kung hindi dahil may mga taong umaasa sa'yo. Naniniwala naman akong darating din yung araw na hindi ko na kailangan mamili sa pagitan ng malaking sahod at trabahong mahal ko. Pero habang wala pa yung araw na yon, patuloy muna akong lalaban sa pamilya ko, DJ Clark. Pag-ibig nating dalawa, di maikukong. Pero yan bang pangarap mo? Kasi parang mayroon akong mga nakakausap, mga bago-bago lang, bagong nagtatrabaho, mga fresh graduates. Lagi kong sinasabi, piliin mo muna yung magiging masaya ka. Kahit maliit yung sahod, pagtiyagaan mo, pero yung hindi ka na stress, yung masaya ka sa ginagawa mo, yung tipong papasok ka sa trabaho parang naglalaro ka lang. Yung parang mas nare-relax ka pa nga sa trabaho kaysa sa bahay niyo eh. Yung mas piliin mo, sabi ko sa mga bagong graduate, tsaka mo na isipin yung malaking sahod, tsaka mo na i-manifest yung inyong gustong-gusto talagang gawin. Or yung malaking sahod nga. Kasi alam niyo mga kabay, parang kapag nasa... na-distract tuloy ako. Ganun lang. Di kasi pag pinili mo yung kasiyahan mo muna, magsasawa ka na rin naman yan eh. Tama pa ba yung ginagawa ko? Kailangan ko na lumipat ng ibang trabaho. Kailangan ko na mag-ibang career para at least malaki na. At malaki na yung kinikita ko. Malaki na yung sineswahod ko. Kasi may mga ganun eh. Tapos na ako sa era ng comfort zone eh. Dito na ako sa mahirap. At least mataas ang sahod. Tapos ko na paligayahin yung sarili ko sa trabaho. Dito na ako sa mahirap. Dito na ako sa stress, pero malaki ang kita. Darating din kayo sa time ng ganun eh. Kaya piliin nyo muna kung kayo ay kabago-baguhan lang bago-bago pa lang nakagraduate. Piliin ninyo kung ano yung align nyo sa course. At yun yung di nyo naman kukunin yung course na yun kung hindi nyo gustong-gusto talaga. Kahit maliit, tanggapin nyo as long as nage-enjoy ka. Tsaka mo naisipin after 3 years o 2 years mong pagtatrabaho, tama na siguro yon na naging masaya ka eh. O, doon ka na yan. Sa mahirap, pero malaking sahod. Mahal ang tapat at totoo. Galing kayo, 1094. DJ, mas pipiliin ko po ang trabahong masaya ko. Kasi naranasan ko ng kumita ng malaki, pero bawat umaga po, mabigat ang pakiramdam ko pumapasok. Yung tipong pagising mo pa lang, hinihilim mo nang matapos agad ang araw. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng pagod kayang bayaran po ng pera. May pagod na inuubos ang ngiti mo. May pagod na unti-unting binabago kung sino ka. Kaya kung tatanungin mo ako ngayon, mas pipiliin ko yung trabaho hindi man pinakamalaki ang sweldo, pero nagbibigay pa rin sa akin ng dahilan para ngumiti. Kasi ang pera, pwede natin kitain ulit yan. Pero kapag nawala ang sarili mo dahil sa sobrang pagod, mas mahirap po yung mabalik. Alam nyo, meron din yung mga ganyan eh. Na-experience ko din yan. Yung nagbabago dahil sa sobrang stress ka na, nagbabago na din yung pag-uugali. Nagbabago na rin yung parang pakikitungo mo rin yung konting pagkakamali, parang
inis ka na, dahil napapagod ka rin eh. Tao ka rin ba? Diba? Ibig natin talupa, di maikukulong. So galing kay 5975, good evening po DJ Clark. Pwede po bang pa-request ng Hindi Kita Iiwan na i-play ko na po yan? At galing kay 0178, good vibes DJ Clark, on the way to Naiya. Pa-shoutout kay bro na nagda-drive. Jeff, ayan, si Jeff na nagda-drive pa lang ngayon. Baka may susunduin tayong balikbayan sa Naiya.

0: Matutud ka na ako. Drive. Drive safely. Thanks and God bless. Pagpasensyahan nyo na, hindi ako kabambangan eh. Kabambangan ako. Pero hindi po kami nasanay na magsalita ng kabampangan. Magpasensyahan nyo na ako, hindi marunong magbasa ng kabampangan.
1: Pagmamahalong tapat at totoo, pag-ibig na.
0: At galing kay 1104, DJ, mas mataas sa sahod po ang pipiliin ko, hindi dahil mahal ko ang pera. Kung hindi, alam ko nga mahirap ang buhay kapag kulang ang kita. Minsan ang pangarap, kailangan mo ng paghirapan bago mo mahalin. Ha? Totoo nga, no? Parang sa pag-ibig lang yan, kailangan mong paghirapan na makuha siya para ay mahalin ka rin pabalik.
1: Ating talupa, di maikukumpa.
0: Sabi niya, galing kay 0178. Ox lang po, natawa siya, nagising. Ayan, gising na gising niya si Sir Jeff. Ah, Sir Jeff, mag-drive ka dyan. Langot ka lang, langot. Para hindi ka antukin, medyo malayo-layo yung biyahe mo.
1: So,
0: huwag tayong matutulog sa biyahe, ha? Paalala lang, ha? Kung kailangan mo uminom ng kape, uminom ka. Ade, meron ka namang ano, taga-kwento sa tabi mo, eh. O, hindi ka makakatulog dyan.
1: Di mga ngumba.
0: At dahil dyan, mga boys, ako yan, magbabalik maya-maya. At kailangan muna natin mag-commercial break. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.
2: Hey, Good Vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
3: I have headache. I have body pain. Pag-two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. It is now 8:48 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Para sa mga ginagawang orasan ng radio, kailangan ng magpaalam ni DJ Clark. Hanggang 9 a.m. lang. Ay, a.m. 9 p.m. lang po tayo. Pero bago ang lahat, siyempre, babasahin ko muna yung mga text messages.
1: Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin.
0: At uulitin ko ang topic natin for today.
1: Sambahin.
0: Ano ang mas gusto mo? Or mas gusto mo ba ang trabaho mataas ang sahod o trabahong masaya ka? Pipiliin mo bang malaki ang kita para sa magandang kinabukasan o pipiliin mo ang trabaho nga nagbibigay sa'yo ng fulfillment at peace of mind? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ito galing kay 617.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Ladies and gentlemen, citizens of the world, good

sa buong Pilipinas. 12 minutes after 6 ng umaga. Mga ka-vibes, ready na ba kayo? Sa bagyo? Whether you like it or not, the bagyo is here. Pasok na nga ho si Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Kanina hong... Kanina mo, doon yung araw pa to. O, saan pumasok na siya? Hindi nagpapaalam kasi yung alis-alis si Darty na naman. Inday! Ito ang ano, ang... binabantayan ho natin kahapon na Bavi ang international name. Pero ang kategory ho niya ngayon na nasa loob na ho siya ng Philippine Area Responsibility ay isang super typhoon. So mamaya magbibigay ho tayo ng mas marami pa hong detalye patungkol ho dito at ang paggalaw ho nitong bagyong Inday dito ho sa ating bansa. At kung ano-ano bang mga lugar ang apektado dito, pati na rin ho yung mga lugar kung saan nakataas na ang signal number 1. It's great for later. But in the meantime, inaanyahan ko kayong antabayaran ng mga programa ng inyong Good Vibe Station hanggang mamayang sign off. Pero kung gusto nyo i-enjoy lahat, lahat, non-stop sa Mixel R, pati na rin ho Signal Digital TV, non-stop po yan, ha? Asha, for your greetings and your request. At kung kamusta na nga ba kayo ngayong araw ho ng Wednesday, update nyo naman ako. At ang inyong mga paghahandang ginagawa sa inyong mga lugar at kabahayan. At ang inyong inaasahan ngayong mag-uulan na naman. Text nyo ako, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang upustahan tayo ha. Marami na naman babahain ngayong mga panahon na ito. Nako po. Eh, kahit ikaw personal, kahit anong gawin mong paghahanda kung nasa paligid at nasa mga taong pinagbigyan ng pagkakataon, dapat sana na makapaglingkod na matino. Hindi ginagawa ang kanilang mga trabaho. Eh, iba nga, inuuna pa politika. Mantakin mo yun, di ba? Di ba common sense yun? Ang dapat nauuna yung kalagayan, kalusugan at buhay ng tao kesa kung ano-ano paman. O, tamaan na ho ang tamaan. Mula ho ito sa ano, ha? I'm not just talking about the national government. Talking about mula sa mga barangay. Di ba? Hanggang sa national government. Di ba? Tamaan na ho ang tatamaan. Para quits, no? Kasi kami lagi tayong tinatamaan na tayong ma-order ang Pilipino mga taxpayer. Di ba? Ay, naku. Oh, siya mga ka-vibes. Samahan niyo till 9 o'clock today dahil umuulan na sa mga ibang parte ho ng Pilipinas. Dito, medyo makulimlim na hong panahon, ano? We're giving you Lady Gaga, Rain On Me. Sige na rin ang point 1.

0: Weekend of Vibes and the headlines. Here are the morning roundups. Sa oras po na 6:46 ng umaga, mga vibes. Ngayon ho'y araw ho ng Wednesday. It is the 8th of July 2026. 7:26, magandang umaga ho sa inyo. Ngayon ho nga asahan natin na magiging maulan dahil ho sa pagpasok ng bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ano ba kayo? Were you able to fix whatever needs to be fixed? Ito na. Unahin na natin muna yung ating lagay ng panahon, mga ka-vibes. Pero sa lahat ng may mga greetings at requests dyan, naka-live na ho tayo. Punta na sa facebook.com/gv991. Maaari din ho kayong makinig, syempre. Sa ating hong online audio streaming, meron hong comment section doon sa mixlr.com/gv991. Bukod dyan, pwede rin ho kayong tumutok sa pamagitan ho ng Radio Garden at Signal Digital TV Channel 306 para sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas na meron hong Signal Digital TV. O Channel 306 po kami dyan ha! Mayapayabak mo naman po ka rin makiramdam pong Manalbe kayong GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Mayapay oras po kay Kongan. It's time to get to know our weather update today. Ayon ho sa bagong.pagasa.doc.gov.ph. As of 3 a.m. today, the center of the eye of Super Typhoon Inday na may international name po na Bavi was estimated based on all available data at 1,420 km east ng northern Luzon, with maximum sustained winds of 185 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 230 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay westward at 25 kilometers per hour. Meron din hong southwest monsoon na nakakaapekto naman sa Mindanao. With that, we are expecting na magdudulot ho ang southwest monsoon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, and South Cotabato. Habang sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at nalalabing bahagi ho ng Mindanao, makakaasa ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms at sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil ho sa localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise, 5:33 kanina at ang sunset po natin at 6:30 p.m. Sa atin naman hong mga lugar kung saan nakataas ho ang tropical cyclone wind signal number 1. Ito ho yung mga yan ha. Signal number 1 ho. Sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the northern and central portions ng Isabela, kabilang ho dyan ang Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapige, Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cagayan, San Pablo, Ilagan City, Benito Soliven, Tumawini, Kabagan, Reyna Mercedes, San Miguel, Palanan, Kabatuan, Quirino, Divilacan, Gamu, Malig, Maconacon, Burgos, San Guillermo, Angadanan, Alicia, at San Mateo. Pating na rin ho sa Apayao, the eastern portion of Kalinga, particular ho sa Pinokpok, City of Tabok, Rizal, at ang northern portion po ng Aurora, particular po ang Bilasag, and the northern and central portions of Catanduanes, kabilang ho dyan ang Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, at San Miguel. Yan ho ang ulat ng panahon mula ho sa Pag-asa. Mga ka-vibes! Kung meron ho kayo mga greetings at requests, alam nyo na gagawin ha. Pero dito ho sa ating bagyo, mukhang matagal-tagal ho ang pamamalagi ho nito sa Philippine Area of Responsibility dahil ho sa forecast position ho na pagtaya ho ng Pag-asa. E-exit pa lang ho ito ng Philippine Area of Responsibility sa July 12. July 12 yapa lumwal king Philippine Air Responsibility, which is Sunday. So pumasok ho ngayong Wednesday at ang labas pa lang ho nito inaasahan as of 2 a.m. ng July 12 ay nasa 810 km north-northwest pa ho yan ang extreme northern Luzon. Pero yun ho ay nasa labas na ho ng Philippine Air Responsibility. Again, so siguro magiging maulan ang atin hong weekend ano ho. Para alam ho ninyo kung ano na ho ang gagawin ho natin, ha? Sige, 6:51 oras sa buong Pilipinas. Maganda umaga sa lahat ng mga nakatutok na sa ating Facebook Live. Magparamdam naman kayo dahil instant shoutout na. You may also connect with me sa magitan ho nating text lines. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga, Kati Riza Gambawa. Good morning! May kapamipi na, Kati Riza. Kay Ma'am Aida Carano, oh, magandang umaga. O, ibigyan nyo nga ako ng update dyan sa mga lugar-lugar ho ninyo kung nagsisimula na ho ba ang pag-uulan. Hello to Nanay Pines Jackie. Maayong buntag din sa iyo, Nanay Pines. And happy Wednesday. God bless you too. Hello kay Kimberlyn D. Tiglao. Sabi niya, blessed morning everyone. Aba kamaranon malula. Ingat tamungan po. Makiramdam from Concepcion, Tarlac. And they're on the way to school. Shout out daw kang Sir Pogi. Don para sa Tiglao. Panaya ka nung makiramdam king GV. Dakal salamat po and God bless you. Apo ka rin kaya katamong makiramdam king Concepcion, Tarlac. Maya payabak kaya kongan. Kumusta yung signal tamo ken? Masikan niya. Dakal salamat ne. Hello kay James Nakpil Centeno. Good morning. And they're also listening while they're on the way to work. Maraming salamat at kami napipili ho ninyo na inyong companion sa inyong mga pang-araw-araw ho na pagbiyahe. Thank you. Maganda umaga kay Milagro Soriano Paho. Maganda umaga to you. Ganun na rin kay Sir Pablo Elmer Mercado. Malulam kanu keng magalang alapang uran maya payabak keng LGU MDRRMO. Maganda umaga po sa lahat ng mga taga magalang ne maya payabak po kay kongan kareng magalenyos, tama ba yung tawag sa mga taga magalang magalenyos? Hello kay Ma'am Jeng Raymundo. Shoutout daw sa lahat ng mga nakikinig and they're on the way to school right now. Kasama kanyang habi na si Choi Raymundo at sa kanilang daughter na si Jam. Mapalipat siya pa kanyang aldo. Pota kanyang super sika na naman ng uran. Maya payabak kang Marlon Pamintuan Manalo. Sabi ni Nanny Pines kahapon daw ay baha. Saan banda ang baha na ito, Nanny Pines? Hello kay Janet Magtoto Edra, kay Jeng Raymundo, ang po ka rin taga-Siak, maya payabak po kay Kongan. Hello sa wifey ni Sir Pablo Elmer Mercado, kay Ma'am Gina Mercado, good morning and happy listening to you guys. Okay, 6:54 na, simulan na ho natin ang ating unang batch ng mga balita ngayong araw ho ng Wednesday.
1: The morning roundup headlines.
0: Committee on Transportation sinuri ang operasyon ng mga shuttle service sa MacArthur Highway sa isyu ng point-to-point system sa Mabalacat City.
1: The morning roundup headlines.
0: Congressman Pulong Duterte binatikos ang kredibilidad ng mga political analysts na kritiko ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning roundup headlines.
0: Impeachment Court, ipinaharap ang NBI cybercrime expert bilang unang saksi ng prosecution sa ikalawang araw ng trial ni VP Sara.
1: The morning round of headlines.
0: At Cebu Regional Trial Court, pinayaga magpiansa ng 1 million pesos ang kontratistang si Sara Discaya.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng atin hong unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Isa na ilalim sa isang committee hearing ang operasyon ng ilang shuttle service na bumabaybay sa kahabaan ng MacArthur Highway kasunod ng mga natatanggap na reklamo hinggil sa umano'y hindi maayos na pagpapatupad ng kanilang itinatakdang ruta dito ho sa Mabalacat City. Pinangunahan ng Committee on Transportation ang pagdinig upang alamin kung sumusunod ang mga naturang sasakyan sa nakasaad sa kanilang prangkisa at sa mga umiiral na batas sa trapiko. Sentro ng talakayan ng o kung naipatutupad ba ang sistemang point-to-point o kung may nagaganap na umano'y iligal na pagbaba at pagsakay ng mga pasahero sa mga lugar na hindi itinakda. Kaugnay nito, pinagsusumite ng komite ang mga operator ng kopya ng kanilang mga prangkisa upang masuri at mapatunayan ang eksaktong saklaw ng kanilang operasyon. Inaasahang maglalabas ng kaukulang rekomendasyon ng konseho sa mga susunod na araw sakaling mapatunayan ang anumang paglabag. Layunin din itong matiyak ang patas na operasyon ng mga legal na pampublikong sasakyan na naaapektuhan ng kita sa naturang ruta. Bumuelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte laban sa mga political analysts na kumwestiyon sa kanyang kapatid o kumukwestiyon sa kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte kasabay ng nagpapatuloy na impeachment trial. Bagamat walang partikular na binanggit na pangalan, binatikos ang kongresista ang ilang analysts na umano'y nagpapanggap na neutral ngunit nakikita naman anya ng publiko kung kanino sila kumakampi. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte na mas mapagkakatiwalaan pa ang pananaw ng karaniwang manggagawa kaysa sa mga analysts na umano'y puro komento lamang ang hinihahain ngunit may natatanggap daw na paper bago bayad. Igirit pa ng kinatawan ng Davao City na abala umano ang mga kritiko na o sa pagbatiko sa mga Duterte upang matakpan ang mga issue ng kasalukuyang administrasyon kabilang ang kontrobersya sa flood control projects. Ayon pa kay Pulong Duterte, ang pagpapatalsik kay VP Sara ang umano'y layunin ng ilan dahil nakikita niya itong hadlang sa kanilang plano para sa paparating na halalan sa 2028. Dagdag pa ni Duterte na hindi mga political analysts ang magpapasya sa susunod na halalan kundi ang mga ordinaryong Pilipino. Umiinit ang ikalawang araw ng impeachment trial kahapon, araw ng Martes, laban kay Vice President Duterte sa Senado matapos iharap ng prosekusyon ang kanilang unang saksi mula sa NBI at ipalabas ang mga video clip ng mga naging pahayag ng bise noong 2024. Sa loob ng impeachment court, binuksan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang paglalahad ng argumento para sa Artikulo 4 na may kaugnayan sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng bayan. Sa pangungunan ni Attorney Amando Ligutan, inilabas ang prosekusyon ng mga video mula November 2024 kung saan sinabi ni Duterte na may nakausap siyang tao upang pag-utusang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya umano ay mapatay. Bago magsimula ang pagdinig, nagpakita ang Vice Presidente sa Senate Media Room at naglabas ang pahayag na bloodied but unbowed. Ngunit hindi umano ito naupo sa mismong impeachment trial. Kasunod dito, mariin namang tinutula ng defense counsel na si Attorney Carlo Narvaza ang ilang ebidensya at ang kwalifikasyon ng saksi. Karamihan sa mga pagtutol ay binasura ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero. Nagkaroon din ng pandali o panandali ang kalituhan matapos mapagkamala ng prosekusyon na umalis sa pagdinig ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Cizon. Nilinaw naman ni Attorney Michael Poa na nagtungo lamang ito sa isang palikuran. Samantala, inaprubahan ng Senado ang 72 araw na takdang panahon para sa kabuuang impeachment trial na magpapatuloy ngayong araw ng Miyerkules alas 2 ng hapon. Pinayagan ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu, ang kontrobersyal na contractor na si Sara Discaya na makapagpiyansa ng 1,000,000 piso para sa kanyang pansamantalang paglaya kaugnay ng kinaharap nitong kaso sa umano'y Ghost Project sa Davao Occidental. Bukod kay Discaya, pinayagan din ng RTC Branch 27 sa pangunguna ni Presiding Judge Nelson Laco ang finance officer ng DPWH na si Sir Ryan Ubungen na makapagpiansa ng 300,000 piso. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong nabigo umano ang prosekusyon na magpakita ng sapat ebidensyang mag-uugnay kay Diskaya sa umaray sa buwatan o pamimeke ng mga dokumento kaugnay ng proyekto sa bayan ng Malita, Davao Occidental. Samantala, binasura naman ng korte ang kahilingan para sa piyansa ng walong iba pang akusado, kabilang ang ilang opisyal ng DPWH at isang ehekutibo ng St. Timothy Construction, matapos makita ng hukuman na nananatiling matibay ang mga ebidensyang inihain laban sa kanila. Nilinaw ng korte na ang paggawad ng piyansa ay hindi nangangahulugang tuluyan ng napawalang sala ang mga akusado sa kasong malversation at anti-graft. Samantala, naharap pa rin si Diskaya sa hiwalay na kasong non-bailable sa Bulacan, kaugnay naman ng isa pang umanoy 53.9 million pesos na ghost project sa bayan ng Kalumpit. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 na umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Sa mga may greetings at request dyan, para layo na la, tagal-tala, 0967-0695-768 or 0908-516-4466 or sa facebook.com/GV991. O sakto, happy 19th birthday daw kay Sheila May. Galing kay Ma'am Janet Magtoto Edra, alam mo na Sheila May at sa lahat na nagbo-birthday.
2: Happy birthday!
0: We wish you a good life, a happy life, and a heart that learns to be satisfied in all levels of happiness. Amen. O mga ka-vibes, commercial break muna tayo. It's 7:02 time check brought to you by Pag-ibig Fun. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Ako po si KG Boy. Dito lang sa GV na rin ang Puhayuan at GVM 792 naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converged Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para sa mga super mom o busy working woman na todo-kayod katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency, anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na

0: It's 7:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doomscrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan. Lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
5: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: You are currently listening to GV99.1.
10: Your good vibes.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
12: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
9: Para bang pinatawag ako ng danga.
3: Nasa Sky
10: Kai Montanola at excited na akong mapakinggan ninyo ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Sama-sama tayong manood ng Moana only in cinemas this July 8th.
20: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
21: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
22: This song is brought to you by Hemorrhoid FA, iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA.

0: got a good vibes in the headlines. Here are the morning roundups. Oras po na 7:49 ng umaga, mga ka-vibes. Ngayon ho'y araw ng Wednesday. Palagitnaan na nga tayo ng Linggo. Bilis. Grabe. Sabi ko nga sa inyo, no, isang araw, ilang buwan na lang din, umpisa na naman ang mahamang selebrasyon ng Pasko sa bansang Pilipinas. At least man lang, no, knowing that it's gonna be Burmonths really soon. Alam mo naman, pag sinasabing Pasko, it gives us instant jolt of happiness, right? Pero kayo ba, pag naalala nyong malapit ng Burmonths, ano bang nararamdaman ninyo? Kayo ba'y natutuwa, nagiging excited, or kayo'y nai-stress kasi ayan na naman ang panahon ng gastos? Kaya ko kayo nire-remind ganito kaaga, para hindi ka nai-stress, you'll be able to prepare for gastos, diba? Ando na tayo na marami akita. Diba? Malakas ang kita pag Burmonths eh. Ganadong gumaso sa mga tao kung may panggagastos. Diba? Kaya kayo ipon-ipon na tayo, diba? Although, andyan naman ang bigay naman ng 13th month, bigay ng Christmas bonus, diba? Pampatima na dapin, eh. Whatever is happening right now, let me just remind you na ano man ang naririnig nyo mga balita. Yes, these are things that we need to know, but they're not the only thing that we are living for. Napakarami hong aspeto ng pagiging tao. Ano nating kakalimutan yon? Yes, there is an impeachment going on. We have problems with flood control na maaalala naman natin yan pag nagsimula ng magpatakang ulan. But that's not, you know, the only thing that we should be focusing on life. Let's focus on our health. Focus on our relationships. Focus on, you know, opportunities that are coming our way. Kasi minsan, kung puro na lang tayo nakafocus sa problema, sa negahan, negativity, yung mga blessings na papasok, nakakalimutan natin, hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. Di ba? Alam mo yung dumaan yung kagalit mo sa eskwelahan, nakatitig ka sa kanya, di ba? Tinitignan mo na masama, Hindi mo alam, nakatitig din pala sa yung crush mo. Pero dahil, di ba, pupuno ka ng galit, basta masipat mo yung crush mo, saan ka na kabaling ang atensyon? Simple example lang yun, di ba? Let's not be distracted too much, okay? What's important is love. What's important is faith, relationships, our own careers, our own businesses. Bandang tauli, at the end of the day, tayo pa rin ang may responsibilidad sa ating buhay, pamumuhay, at sa buhay at kinabukasan ng ating pamilya. So always take care of your health and your mental health at that. Speaking of mental health, kami natutuwa at mabibigyan tayo ng pagkakataon mamaya. Sa wakas, makakasama ho natin si Dr. Kenzie Valentin at ating babalikan at pag-uusapan. Ito pa rin issue ng children in conflict with the law. Mayayang alas 8, ano? Pero papag-standby ko na siya dito para mamaya dire-diretso na ho tayo. So ang tabayaran ho niyo, that's gonna be right after our top 3 headlines today. Oy, by the way, if you're craving for pizza, don't forget ha, you can order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. If you want a franchise, if you want a new business, you might want to explore. Marapit na silang magbukas ulit for franchise. So I suggest stay tuned to their Facebook page. I-follow nyo na sila sa kanilang Facebook page, Del's Cheese Dough Pizza. Okay naman, kung kayo if you feel lucky, alam nyo ba, hanggang ngayon, wala pang nananalo sa 128 million pesos na jackpot sa Ultra Lotto. Oh. 6.58 ha, wala pa nananalo. Kung gusto yung manalo sa loto, di tumaya kayo, malamang, alam ka naman. Hindi kayo tumate, gusto yung manalo kayo, ano yun? Milagro, di ba? 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. We're live. May wanna watch a show and drop your greetings and good mornings to me? Punta kayo sa facebook.com/GB99 or sa Facebook Live ng ating GBAM792 naglilingkod sa bahay. You can also get in touch with me and listen to our online audio streaming, mixlr.com/GB99-1 or Radio Garden. Okay? Speaking of which, I want to say good morning to Nanay Pines Jackie. Good morning to you. Sabi niya, good morning, sir. Sa paglabas mo sa EPSA Diversion Road, ang baha. Oh! Apining papuntang Magalang yan. Tama ba, Nanay Pines? Nakabaha daw sila dyan. This was yesterday, right? Hello to Paring Harold Tiglao Miranda. Happy Tuesday to you too. Sabi niya, I like the hair. You're not the first person to tell me, ganito ba epekto pag hindi ako nagsusukla? Tipid ang ganito eh. Because usually, sanay kayo and I style my hair with anong tawag doon? Pomada. Oh, mga bagong pomada. Naamoy ko yung lumang pomada. Dati baho eh. Yung ginagamit ko pomada. Pomade. But I'm not using it right now. That's why. Again, at least, ano nga yan eh. Matinong kausap ang buho ko ngayon. Kasi before, if I'm not gonna be using any hair products, hindi talaga eh. Sariling buhay talaga siya eh. Diba? So ngayon, medyo sumusunod naman. Nakikinig naman sa akin ngayon. Hello to Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, focus lang sa blessings at sa mga good vibes sa GV. Well, thank you so much. Pa-request daw ng Saksi ang Langit by December Avenue. Thank you, ingat, and God bless din po sa inyo. Okay, bukod sa ating Facebook Live, we also have a comment section on MixLR. You may wanna use that too. That is mixlr.com/GB991. We got Radio Garden. You can also tune in through our online audio streaming at ano tawag dito? GBAM. Meron din, no? Tayo huy, pwede rin hong kausapin dyan. Ha? Sige. Oras sa buong Pilipinas, 7:56 ng umaga. Narito na ang ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Ang susunod ho na balita ay naglalaman ng mga sensitibong detalye hinggil sa pang-aabuso at karahasan. Pinapayuhan ho ang mga manonood at tagapakinig na maging maingat sa pagkomento.
1: The morning round of headlines.
0: High-value drug personality at kasabwat arestado sa San Fernando. Mahigit 680,000 pesos na halaga ng sabu na samsam ng kapulisan.
1: The morning round of headlines.
0: DWD vlogger nasawi matapos pagtulungang bugbugin ng 5 lalaki sa Bambantarla.
1: The morning round of headlines.
0: At Governor Lilian Anay Pineda kinwestiyon ng intelligence operations ng PNP matapos maging o muling makapambiktima ang tinaguriang serial sexual maniac dito sa Lungsod, Angeles.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang itinuturing na high-value drug personality at kasabwat nito sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Kalulut, City of San Fernando, Pampanga, bandang alauna 21 ng madaling araw kahapon, araw ng Martes. Ayon sa ulat ng City of San Fernando Police Station, nasamsam mula sa 2 suspect ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 680,000 pesos. Pinangunahan ang operasyon ng Intelligence Unit at Station Drug Enforcement Unit ng City of San Fernando Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kasalukuyan nang nasa kusodiya ng kapulisan ang 2 suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, iginiit ni Pampanga Police Provincial Office Director Police Colonel Ricardo David na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan ng Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Nasawi ang isang 35 gulang na PWD vlogger. matapos sumanong pagtulungang bugbugin ng limang magkakakilalang lalaki sa barangay San Nicolas Dapdap, Bamban, Tarlac. Ayon kay Bamban Municipal Police Chief Major Leoncio Alcantara Jr., nagsimula umano ang insidente sa isang video kay bar na nauwi sa matinding alitan matapos ang biruan ng biktima at isa sa mga suspect. Ayon sa ulat, nauwi ito sa suntukan kung saan pinagtulungan ng grupo ang biktima. Nagpatuloy ang kaguluhan hanggang sa labas ng establishmento kung saan umabot ang habulan at pananakit sa tapat ng isang gasolinahan at isang kapilya bago tuluyang naawat ng mga responding otoridad at mga barangay tanod. Bagamat dinala sa pagamutan at pinayagang makauwi, muling isinugod ang biktima matapos makaranas ng matinding pananakit ng ulo sa isinagawang CT scan. Natuklasan umano ang pagdurugo sa kanyang utak na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ang biktima ay may kapansanang complete phocomelia, isang kondisyon kung saan wala siyang mga braso at hindi ganap na paghubog ng mga kamay. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng kapulisan ng limang suspect na naharap sa kasong homicide. Nanawagan naman ang Bamban Police sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang himpilan ang anumang impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng mga suspect.
1: The morning round of headlines.
0: Matapang na kinwestiyon ni Pampanga Governor Lilianan ay pineda ang kalidad ng intelligence operations ng Philippine National Police matapos muling makapambiktima sa Angeles City ang tinaguriang serial sexual maniac na nananatili pa ring nakalalaya. Ayon kay Pineda, kung dati nang may record sa batasang suspect, nararapat lamang umano na isailalim sa mahigpit na pagmamanman ng maotoridad upang hindi ay tumuling makapangbiktima pa ng iba pang kababaihan. Batay sa nakalap na impormasyon, bukod pa umano sa Angeles City ay may kinaharap ding kaparehong reklamo ang suspect sa City of San Fernando. Lalong naalarma ang publiko matapos mag-viral sa social media ang pahayag ng content creator na si Bevs Navarro ukol sa umano'y sinapit niya sa kamay ng suspect. Kaugnay nito, nanawagan pa si Governor Lilia Pineda sa publiko lalo na sa mga kababaihan na maging mas mapagmatyag at paigtingin ang pag-iingat. Samantala, wala pa rin inilalabas sa opisyal na pahayag ang Angeles City Police Office kaugnay ng operasyon o pagtugis sa nasabing suspect.
1: The morning round of headlines.
0: Sandali lamang ha. O kung sabi nga ni Governor Pineda, kung may record na ito, edi meron na kayong itsura nung suspect. Masyado naman yata tayong napipirme sa batas ng privacy, 'di ba? Kung ang nasa ano na punto na